0: say. I don't want to speculate. Tingnan na lang natin.
1: You are also confident that we will be able to rebut itong mga bagay na ito.
0: Ngayon, whatever happens
2: in the
0: end.
2: Attorney Michael, muli po salamat sa iyong panahon and we look forward po sa isa pang diskusyon para po naman po natin mabalanse ang mga isyong ito na napaka-importante because we also pray muli po salamat sa iyong panahon and we look forward po sa isa pang diskusyon para po naman po natin mabalanse ang mga isyong ito na napaka-importante. Importante because salamat we po, also Tony. Pray para po sa salamat isang kapanipaniwala na magiging resulta ng trial na ito sa kapanatagan po ng kalooban ng mga Pilipino. Salamat po, Attorney.
1: Maraming salamat po. Salamat po, Manong Sir. Salamat po, Ma'am Tatsa. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at itong nakatutok sa weather for us. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang naman po.
2: Thank you. Si Attorney Michael Powa po, spokesperson ng defense sa impeachment trial. It will be very interesting mamaya din po sa ating panayam po naman sa panig ng defense. Ano ho? Very, very important issue pero pagkatapos nito may isa pang importanteng issue na pag-uusapan tayo. Kaya relax lang po kayo, dyan lang kayo. Pero sa lahat din po ng ating mga kababayan sa abroad, sa mga Pinoy na nasa ibayong dagat, ito nga pong ating katanungan. Kayo ba'y meron ng video kabayan savings? Aba kung meron na, ang tanong, nag-download na ho ba kayo ng inyong BDO Pay App? Ito po yung payment app ng BDO. Mag-sign up at link na kagad ang inyong BDO Kabayan Savings para magamit. Basta lamang may laman ang Kabayan Savings mo, libre lahat ng transactions gamit ang BDO Pay. Send money, libre. Magpadala po na ng pera sa ibang mga account, ibang bangko o e-wallet. No fees. Wala ng InstaPay o Peso NetFast. O wala ka ng babayaran. Wala ng InstaPay o Peso NetFees. O diba, magbabayad ka ng bill sa Pilipinas. Libre dahil wala ng service fees. Mag-check ng account balance kahit nasa ang kapangpanig ng mundo. Libre yan. Kaya sa BDO Pay, libre lahat ng transactions. Hashtag BDO Pay muna at i-download po ang BDO Pay app. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, visit lamang po sa pinakamalapit na BDO branch para mag-open ng account. BDO is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas at ang mga deposits po insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Ulitin ko lang ha, magbukas ng BDO Kabayan Savings and then mag-download ng BDO Pay App. Yan na, ayos na ang buto-buto, ika nga. Lahat ng padala mo, lahat ng transfer mo, libre. O diba, saan ka pa? At ito nga po ang BDO Kabayan Savings, alagang kabayan. Ito po, alagaan natin ang ating mga mahal sa buhay at ang ating mga sarili. Very interesting ito ha. At ako rin po ay very, very interested kasi nga po, minsan hindi ka makapunta rin ng ospital, di ba? Mahal ang gas, ang traffic, etc. At minsan may mga emergency. Nanay, tatay, lolo, lola, manood kayo, makinig po kayo. Ito'y napakamahalaga na issue sa lahat ng issue ang ating pangkalusugan.
3: FM. Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka!
4: It's time to fiesta with Bet88.
5: Come dance with me.
4: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
6: It's always a party at Bet88.
7: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Sign up at Bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
9: Rise to the summit and drink.
10: The right hydration matters.
11: To perform.
12: To win.
10: To rise above challenges.
13: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
14: Fuel your peak.
15: With the right hydration.
10: With the right minerals.
9: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
5: Summit Natural Drinking Water.
6: Rise or shine, rise to the summit with Summit Water. The right hydration, the right minerals. G-Stox PH is offered by AB Capital Securities Incorporated. Go to the GCash app, tap Invest, and select G-Stox PH to get started. To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882-GLOBE-TM 02-7213-9999. Globe Landline or Internet call through the Help Center. AB Capital Securities Incorporated is regulated by the Securities and Exchange Commission. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
11: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDACFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
6: Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo.

0: I grew.
1: Phil First, Phil Life, Phil Care, Phil Plans. For insurance, healthcare, and pre-need plans.
2: Kung tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya

0: PhilHealth, your partner in health.
1: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga world-class na produkto na ginawa sa parehong pasilidad ng mga brands na alam mo. Ibig sabihin ay nagbibigay sila ng parehong bisa at kalidad sa abot-kayang halaga. Ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, Lundbeck, OEP, Boehringer Ingelheim at Bayer. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Rhea Generics. Ito ang MediFacts para sa Rhea Generics.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka!
4: It's time to fiesta with Bet88.
5: Come dance with me.
4: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
6: It's always a party at Bet88.
7: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. The National Problem Gambling Helpline. Dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Sign up at Bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
9: It's always a happy morning. Happy morning with Ted Filon and DJ Chacha on True FM sa 105.9.
10: Ang isa po sa mga palatandaan, di ba, kapag medyo papunta ka na roon ay yung lalamunan, papunta ka na roon sa karamdaman. Kaya ito ho muna ha, kapag may iritasyon ng ating lalamunan, alam niyo ho bang may Camusil throat spray na solusyon. Camusil contains chamomile extract and 7 other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation sa ating bibig at lalamunan. Lalamunang may iritasyon, Camusil ang solusyon. Chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine oil, bergamot oil, and cineol is the generic name of Camusil. If symptoms persist, consult your doctor. O diba? Dalawang spray lang para po sa ating lalamunan ng aking maintenance para sa ating boses. And speaking of boses lalamunan, ito nga pong ating nararamdaman ngayon na mga sakit-sakit. And definitely, kapag medyo masama ang pakiramdam mo, kinakailangan mong kumonsulta sa doktor. Ito po mga kapatid ay ating ipapakilala sa inyo na isang app para magabayan po tayo, at itong app na ito ay napakaraming benepisyo. Uulitin ko ha, lolo, lola, nanay, tatay, mga manggagawa, ito po muna. Cha, please.
11: Kasama po natin ngayon ang Chief Revenue and Marketing Officer ng MWell, si Sir Gary Dohali Jr. Sir Gary, good morning.
12: Good morning, sir. Good morning, Manong Ted. Good morning.
11: Ayan. Good morning po. Thank you so much. Live po natin siya kasama dito sa mga nakikinig sa radyo. Ah. Sir Gary, unahin muna po siguro natin. Kasi alam mo mga Pilipino, kahit may nararamdaman, yung iba takot magpakonsulta, yung iba naman natatakot din sa presyong babayaran nila. Yung iba wala ng oras.
12: Yes.
11: Oo, hindi ba? Ano ba itong MWell app na ito na sinasabi ng ilan na may MWell app na na makakatulong daw sa kalusugan ng mga Pilipino? Ano ba siya?
12: Tama. Okay. Pangalan po na ating ano, app is MWell. It is an all-in-one health and wellness app. Bakit siya all-in-one? Kasi you can talk to doctors anytime, 24/7. San ka man sa Pilipinas, kung nasa Mindanao ka or Luzon, or nasa abroad ka, ito lang po yung natatanging app, no, na pwede mong gamitin kahit saan ka. And kaya siya all-in-one again, whether may sakit ka, kailangan mong kumonsulta ng doktor, may nararamdaman ka, or may nararamdaman ka physically or mentally, meron din tayo dyan. Hindi lang po ito doktor pang physical, pati po mental or mind health, meron din po sa app na ito. And if you're not feeling, if you're feeling okay, maganda yung pakiramdam natin ngayon. Itong app na to, tutulungan tayo, okay, para mapanatili ang ating kalusugan. Okay, so we have, kaya siya all-in-one, whether may sakit ka, kailangan mo konsulta sa doktor, whether pangangatawan or pang-mental, or gusto mo lang mapanatili, ma-maintain yung health and wellness mo, everything kompleto nasa MWell app po.
10: Kanina kasi nabanggit ko lang, no, yung BDO pay up. Mabanggit ko lang yun, ha? Okay. Yung po kasi pay up, di ba? Ito ngayon ang usong-uso, mga nanay-tatay. Yung application sa ating mga telepono.
11: Yan.
10: Alright. So ito po mga kapatid, eh, pamamaraan nga gamit ang ating mga smartphone para po sa benepisyo ng MWell app. Correct. Pero hindi lang ito, sabi nga ni Doktor, ni Gary kanina.
11: Mr. Gary.
10: Sorry. Oh, oh. Sabi nga ni Gary kanina, hindi lang ito para sa mga may sakit.
11: Oo. Oh, oh.
10: Yes. Diba? So mamaya tutunghayan natin yun, yes, yung benepisyong yun. Sige, so ito muna, no? Sa binabanggit mo na ito'y application para ka magkaroon ng pagkakataon na kumonsulta. Yes. Sige, doon tayo muna magsimula. Paano, yes, ba ito kung sakasakali, ha? Makapag-download na ako ng app, ano?
11: Yes. Libre ba ang download niyan?
10: Libre. Hindi muna, paparo ba muna mag-download?
11: Yan. Okay.
12: So, libre po yung pag-download, no? Pag naka-iPhone po kayo, punta kayo sa App Store.
11: Mm.
12: Tapos ihanapin nyo po, MWELLPH.
11: No, anong spelling ulit?
12: MWELLPH.
11: Importante yan.
12: MWELLPH.
10: Okay.
12: Yan. Kung naka-Android po kayo, okay, punta po kayo sa Google Play Store naman.
11: Mm-hmm.
12: Libre din po uli ito. Hanapin nyo uli MWELLPH.
11: Mm-hmm.
12: At good news, marami po tayong Huawei customers po o magumagamit ng Huawei phones.
11: Oo.
12: Punta po kayo sa app gallery ng Huawei.
11: Oo.
12: So, pwede na po nyo ma-download ang MWELL doon. So, libre po ito.
11: Libre, walang bayad.
10: Dali lang, medyo sa mga hindi techie.
11: O ito sa mga mommy at daddy natin, lolo at lola.
10: Pamanhin lang. Sa mga nanay at tatay, di ko, ano ba to? Ano ba yung Android? Ano ba yung... Opo, basta, opo, basta po ang inyong mga telepono ngayon ay yun ang bagong uso ng mga touch phone, right?
11: Yan, touch screen.
10: Oo, mga touch screen. Basically po, meron yung mga... Pwede nyo puntahan na binabanggit ni Sir Gary. Kapag po hindi nyo alam, magtanong kayo sa apo nyo.
11: O sa anak.
10: Sa anak po ninyo. Ha? Mm-hmm. Sa mga lolo't lola, kasi po kayo po ang akin ditong pinapayuhan tulad kong mga senior, ang laki ng tulong sa akin nito eh.
11: Ditong MWELL app.
10: Yes, okay. Mm-hmm. So go ahead na ngayon. Pag-download mo ito, libre, wala kang babayaran.
12: Libre.
10: Okay, sige. So kapag naka... doon po sa pag-download nito, meron pong lalabas... Kapag nag-download ka na, may lalabas na code.
12: Mm-mm.
10: Na can you explain that?
12: Yes. Mm. So, pag nag-download po kayo, pwede nyo rin gamitin yung QR code po.
11: Okay? To download it.
12: To download. I-scan nyo lang po yan. Tutok yung camera nyo at pindutin nyo po yan. Automatic na po.
11: Na
12: mag-download nyo na po yan.
11: Kagaya po ngayon, kung nanonood kayo sa amin sa YouTube, sa Facebook, or sa TV nyo, nakikita nyo po yung dalawang QR code na nasa screen nyo.
12: Yes.
11: May nakalagay po dyan, Huawei. May nakalagay dun sa kabila, Apple app. Mamaya hanapin natin sa Android. Parang punta kayo sa camera settings. Itututok nyo po yung camera settings nyo doon sa QR code. Direkta na po yan madadownload sa phone ninyo.
12: Yes.
11: Ganun po kasimple. Di ba may mga Facebook, usong-uso ngayon yung mga lolo't lola natin, may Facebook na. Mm. Nanonood kayo sa YouTube. App po yan. Dinownload nyo yan sa phone nyo. Ganun din kadali ang pag-download nitong MWELL app. Libre.
12: Exactly. At libre pa.
10: Okay, sige. So ngayon, kapag meron ka ng app na ito, yun na ang puntahan natin. Ano ba? Kasi itong aking telepono ngayon, no?
11: Android yan.
10: Oo, okay. Nakalagay dito, MWELL, kumusta ka, Ted?
11: Okay,
10: Merong consult now, merong consult later. Paliwanag mo ito, Sir Gary.
11: Ano bang laman ng app? Oo.
12: Oo. So, pagkabukas nyo po, nasa taas po yan, yung consult now, ibig sabihin, kailangan mong kumonsulta ngayon na.
11: Ngayon na?
12: Now. May mga doctors ngayon na pag pinindot mo ito, i-demo natin ito mamaya, nandun lahat na sila, mamimili ka na lang ng doktor because you want to see a doctor right now. Kaya consult now.
11: So, ibig sabihin, isa sa mga features po o pwedeng gawin sa loob ng app ay magpakonsulta kahit nasang ka man, nasa bahay, nasa trabaho, nasa loob ng sasakyan, pag may internet ka, pwede ka magpakonsulta sa doktor?
12: Tamang-tama.
11: High-tech yan na.
12: Okay. So, consult now. Tapos, yung isa naman, Manong Ted, consult later.
11: Okay. Oh, ano naman po ito?
12: Gusto mo makipag-appointment sa doktor. Kaya later. So, normally dito, marami mga specialista. Or gusto mo sa Sabado ka pa.
11: Kung kailan ka pwede.
12: Kung kailan ka pwede, hanap ka ngayon ng doktor. Based on your availability. At mag-appointment ka dito. So, may flexibility tayo. Depende kung anong kailangan mo ngayon na or appointment kaya later.
11: Question, Sir Gary, ilang doktor ang meron kayo at anong uri ng doktor? Lahat ba meron?
12: Alam mo itong MWELL, kabaliktaran sa totoong buhay. Alam mo bakit? Normally tayo nag-aantay, pumipila sa doktor.
11: Tama.
12: Ang MWELL, ang doktor ang pumipila at nag-aantay sa pasyente. We have over 4,000 doctors. Yes, sir.
10: Okay. Sandali muna, ha? Ito, ha? Para ho mas maliwanag po ito sa atin. Okay, ang sinasabi po ni Sir Gary, meron pong nakalagay nga dito, no, consult now as in gusto mo ngayon na.
11: Oo.
10: Yung consult later, doon po sa mga gusto magpa-appointment. Kumbaga, yes, hindi rin po emergency, hindi rush. Mm-hmm. Pero, hindi na naman nangangahulugan na emergency lagi kapag consult now, yes, di ba? Halimbawa, nakakaramdam na ako ngayon pa lamang ng pangangati ng aking lalamunan. Okay, and then meron na akong mga paghatching-hatching at ang aking kasukasuan ay medyo
11: nananakit
10: na. Parang feeling ko makakatrangkaso ako. Ay gusto kong maunahan ito. Okay? So ang kailangan ko diyan ay infectious disease expert. Doctor, right? Okay, so halimbawa lang 'yon. So ngayon, Sir Gary, sa lahat ng mga medical field, meron ba ang MWell na maaaring konsultahin, halimbawa urologist sa kalalakihan? Meron mong ganun? Meron. O kaya OB-GYN sa kababaihan? Yeah. Meron?
12: Meron. Cardio. Okay. Lahat po. Meron tayong family medicine.
10: Uh-huh.
12: Meron tayong internal medicine, sir.
10: Uh-huh.
12: Uh-huh. Cardiologist, OB-GYN, pulmonologist.
10: Lahat? Hematologist.
12: Yes. Over 40 specializations po nasa loob ng app.
11: Pero ang doctor, sabi mo kanina, more than 4,000
12: doctors? More than 4,000
11: doctors.
10: Okay. Ngayon mga kapatid, definitely may bayad yung konsultasyon. Mm. Ito na ho yun, ano?
11: Ito na.
10: May bayad yung pangkonsulta sa doktor. Pero ikaw na nakikinig ngayon, halimbawa, kung ako ay pupunta sa ospital, una, kapag wala kang appointment, walk-in ka lamang doon, una, hindi mo sigurado kung gaano kakatagal bago maasikaso ng doktor. Pangalawa, yung gastos mo papunta doon, pamasahe or traffic, gasolina. Pangatlo, expose ka sa ospital. Eh kung ikay senior o may comorbidity, expose ka sa ospital, di ba?
11: Oh.
10: Ng mga germs o mga bacteria o virus.
11: Oh.
10: Alright, so ito mga kapatid, kumbaga, home service ka gamit ang telepono.
12: Yes.
10: Okay, sige. So tunghayan muna natin yung sample. Paano tayo halimbawa kung konsulta ngayon, meron bang doktor na available?
11: Oo, gaano kabilis din.
10: Okay.
11: Ito.
12: Hindi lang siya napakabilis, napakadali pa. Okay? So, kanina, consult now. So, i-try natin, pindutin natin yung consult now.
11: Sige po, pindutin natin yung consult
12: Tapos,
11: now.
12: Tapos, makikita mo kagad dyan, sino yung mga doktor?
11: Lalamunan,
12: gano'n. Hindi naman kailangan espesyalista.
11: Oo.
12: Piliin po natin isang doktor ngayon na family medicine at saka general practitioner.
10: Yun,
12: 5 years in practice na po siya.
11: Saang hospital ito?
12: Wala siyang hospital, may sarili siyang clinic.
11: Ayun.
12: Pero dito sa app natin, marami pong mga doctors pamimilian from different hospitals all over the Philippines.
11: Mga experts talaga.
12: Mga experts, nandito po lahat sila. So, you can talk to a doctor in 5 minutes or less.
11: Wow!
12: So, pipindutin mo lang yung doctor na gusto mo.
11: O, pipili ka.
12: Tapos, since nag-download ka na kanina, wala ka nang fi-fill upan ng mga ano.
11: Kung ano-ano
12: doon.
11: Diretso konsultahan
12: na. Diretso konsulta na. Lalagay mo lang para kay doktor na makati yung lalamunan ko.
11: Oo, lahat kumbaga may hihingin lang.
12: Yun lang. Yun
11: kung
12: lang
11: anong hihingin kailangan da doktor.
12: Yes.
11: Oo.
12: Pagkatapos pagpindot mo, mag-aantay ka nang i-accept na ng doctor in 5 minutes or less.
11: Ang bilis. Pag bilis, nasa ospital ka, pipila ka, ang haba-haba ng pila.
12: Babiyahe ka pa, di ba?
11: Sample natin, tignan natin kung anong klase ng mga doktor ang makakausap natin dito.
12: Oo.
11: So, ito na.
12: Ito na.
11: Ang bilis, pinindot niya kanina. Wala pang 5 minutes,
12: ha? In less than
11: 5 minutes,
12: ito na po. Ganito pa.
11: Ito, sige, pakita natin yan.
10: Hi, Doc.
11: Oo. May audio ba si Doc?
10: Narinig pa tayo.
11: Ito, teka. I-ano natin. Yeah. Hi, Doc. Can you hear us po? Doc, can you hear us? Doc? Hello?
10: Paano mo kay Boss Gary?
11: Sir, yung
10: oo. Kasi baka nakamute. Ayan.
12: Hi, Doc.
10: Ayan. Okay. Ngayon, mga kapatid, ha? Opo. Ayan. Narinig ka na ba, Sir Gary?
11: Oo, nag-freeze. Ayan na siya na si Doc. Can you hear us po?
10: Okay.
12: Ayan.
10: Yeah.
11: Hi, Doc. Doc, can you hear us? Ayan, nagkakaroon lang tayo. Ito. Ayan. Ito? Ito ba yan? Ayan. Doc, can you hear us po? Hello? Ayan na siya. Ito na. Meron lang ako hindi na. Hi po. Doc, naririnig niyo po kami?
5: Good morning. Yes. Thank Thank you for calling Emwell. This is Dr. Tinsay po.
11: Oh, ito, magpa-check up ka na, Manong Ted. Sabi mo kanina na, yung may nangangati sa'yo eh. O sample lang mo, ayun si Doc.
10: Hindi. Si Chacha kasi ang kailangan niya, neurologist.
11: Naku po, aray ko.
10: Anyway, hindi, ito ho lang naman po, pag-testing natin nga, sa availability po ng doktor. So, ngayon mga kapatid, kapag nandyan na at nakasalang na sa iyong Emwell app si doktor, pwede na kayong magtanungan, di ba? Yes. Yung doktor, tatanungin ka sa sitwasyon mo, alright? And then, kung kinakailangan mo ng reseta, maglalabas ng reseta si doktor.
11: Yes. Tama po ba yun, Doc?
5: Yes, tama po. So, magbibigyan po yung ating consultation. Kakamustahin ko po kayo kung ano po ang problema or kung ano po ang concern ninyo. And then, kung ano po yung appropriate na mga
10: laboratory
11: works, yun ang sabi niya. Ayan.
10: Yun lang kasing internet ni Sir Gary sa phone niya. Dapat ilipat mo sa ating local internet.
11: Yun na nga.
10: Kasi na-confine tayo dito. Anyway, sige, doktora, salamat po na.
11: Maraming salamat, Doc. Thank you so much. Thank you po. Ayun. Ganun kababait ang mga doktor nila.
10: Ang sabi nga niya, kung kinakailangan ng laboratory, siya ay maglalabas din ng mga request, no? Yes. Na maaari niyo po namang makuha sa inyong telepono. Opo, at maaari niyong ipakita doon sa ospital. O kaya po magpa-print kayo. Ngayon mga kapatid, yan pong mga doktor na yan, kung kinakailangan talaga na ang kanyang assessment po, kinakailangan kang pumunta sa kanya personal, ibang usapan po yun. Kasi may mga pagkakataon din na baka po hindi pa pwede sa telemedicine.
11: Oo, may mga ganun.
10: But kadalasan, yung pong mga hindi po naman po ganun ha, ang sitwasyon, ay maaari na pong magbigay ng reseta o opinion at observasyon o kaya po rekomendasyon yung doktor na kausap.
12: Tama. Actually, after the consultation, makikita niyo po kaagad sa app niyo, ipapadala ni doctor for free.
11: Wow.
12: Yung iyong medical certificate. Yung iba po, mga employees ngayon, fit to work yung hinahanap. Yung mga nag-leave, nag-sick leave. So, ibibigay po ni doctor yan for free. Along with your prescription. And kung kailangan ng lab referral, nandun din po ibibigay ni doc po sa inyo.
10: Okay. Yeah. Ngayon, yung bayad sa doktor, paano po ang consultation fee? Ito yung importante rin. Dapat malaman po ninyo, mga kapatid. Paano?
12: So, sa pag nag-download na po kayo, makikita nyo po yung rates ng mga doctors po natin. No? Ang pinakamura po doon, 250 lang.
11: Wow.
12: Kasama na po lahat yung medical certificate, prescription.
11: Wow.
12: And gamit yung app nyo, pwede nyo gamitin ang inyong e-wallet.
11: To pay.
12: Okay. Pwede credit card.
10: Pwede Pay Maya.
12: Okay. Pwede rin po ang ating mga debit cards.
11: Okay.
12: So, napaka-convenient po. Lahat naman tayo meron na noon eh.
10: Okay. Magkano yung pinakamahal doon sa ating lumalabas na app?
11: 250 ang pinakamura. Pero ang pinakamahal na... May HMO discount din daw ba? Hindi nang tanong.
12: May HMO na po tayong kasama po dito.
11: Pati senior discount?
12: Yes. So, yung medyo mahal lang po sa atin ngayon would be yung mga specialista.
10: Yes, sir.
11: The specialist.
12: Kasi po, kailangan... A special consultation po yon and kailangan mo siyang i-appointment. Pero kung ano po yung singil po nila doon sa face-to-face, minsan pa nga po mas mura pa sa app.
11: Sir Gary, yung binabanggit mo kanina na may 5 stars, may stars dito yung doktor, ibig sabihin makikita doon kung gaano kadalas at kung ano yung rate sa kanila ng mga nagiging pasyente nila.
12: Yes, tama. So, by the way, sorry, nakalimutan ko sabihin, pwede rin po magpa-chat consulta. Kasi may mga pasyente po na ayaw mag-video. Very private, very anonymous. Pwede rin po may chat consult po tayo. So, itong Emwell merong video and chat consult or pwede yung dalawa.
10: At ito po mga kapatid ay covered lagi po ng privacy laws natin. Alright?
12: Yes.
10: Ito pong inyong pagkukonsulta na ito. Ngayon mga kapatid, depende nga doon sa specialization ng doktor, yung rate nito. Uulitin ko lang kay lolo, kay nanay, kay tatay, mga nasa bahay, o even tong mga manggagawa natin ng mga seniors o mga nagmamaneho ng taxi ngayon. Hindi po ba? May mga pagkakataon na masama pakiramdam mo. Agad mong maaring puntahan ang app na ito, buksan siya at kumonsulta ikaw doon sa rate mga kapatid na hindi po pagkamahal-mahal. Kasi kung pupunta ka sa ospital, maliban doon sa babayaran mo sa consultation fee, mahal na, may gastos pa, expose ka pa doon sa ospital, di po ba? So very convenient and very practical. Ngayon mga kapatid, kapag po specialization na ang kailangan, ibang usapin po iyon. Yun talagang ang inyo po nararamdaman ay kinakailangan na po ng laboratory test, physical examination, iba na po iyon. Alright, so ito ho mga kapatid ay kumbaga paunang lunas bago po mangyari ang anumang hindi maganda sa atin.
12: Yes po. Ang maganda pa po sa MWell, pag sinabi po ng doctor, magpa-blood test kayo, magpa-lab work kayo, punta kayo sa clinic.
10: Oo.
12: Gamit again yung MWell app nyo po, pindutin nyo po yung MWell Health Hub. Dahil nandito na po lahat ng mga clinics, diagnostic clinics, even dental clinics, uh-huh, wellness clinics, mm-hmm, pwede kayong mag-book po dito.
10: Okay.
12: Oh, so, dire-diretso na.
11: Another question, kahit wala sa Pilipinas, pwede mag-download ng app at pwede magpakonsulta.
12: Yes, mm-hmm, anywhere in the world.
10: Ayan. And opo, ito ho din ay very practical sa mga lugar na walang doktor.
11: Tama.
10: May mga lalawigan, may mga probinsya, may mga baryo na wala pong available na doktor, malayo ang ospital, ito ang ating sagot. Mm-hmm. Di po ba, Doc yes. Gary, tuloy ako ng Doc Gary dito. Di ba, Sir Gary, no?
12: Opo.
10: So, nationwide po ito, basta lamang may internet connection.
12: Yes, tamang-tama. Oo, so,
11: it's worldwide.
12: Worldwide?
11: Worldwide.
12: So, sa lahat na magta-travel, lalo na palapit na yung bakasyon, kasama niyo yung mga anak niyo or mga parents ninyo, isipin lang may MWell app. Anytime, pwede niyong tawagan yung doktor. Yung mga doktor po na to, they're from everywhere in the Philippines. They speak Bisaya, Ilonggo, Ilocano. Even Muslim po, meron po tayo dito.
10: Okay, so sabi nga ni Sir Gary, ngayon mag-uundas, pamilya kayo, babiyahi kayo, biglang si baby na kasama ninyo, nilalagnat, kailangan nyo ng konsultasyon, di ba? O kaya, baka kinakailangan uminom ng gamot ni baby, konsultahin nyo po yung pediatrician na on duty sa MWell app. At anytime po, nasaan ka man, pati po ba hating gabi meron?
12: Ay, 24/7. Ha? Kahit anong oras po.
11: Bukas?
12: Pwede. Yes.
11: Wow.
10: May naka-duting doktor, kumbaga.
12: Meron po tayo, 24/7. Wow. Ganun po yung alagang MWell po. So, kahit po nasa ibang time zone po kayo, nagta-travel kayo, nakatira kayo doon, OFW, seaman kayo,
10: okay,
12: pwede kayo makausap 24/7, Filipino doctor po.
10: Okay. Mga kapatid, ito po, ito po muna ang ating pag-uusapan today. Ito pong MWell at yung MWell app. Para lang ho, hindi ho natin agad ibubuhos sa isang diskusyon, ang napakarami pang benepisyo nito. Kasi baka kayo malito. Kasi pag gagaya ngayon, meron na akong MWell app, ito pala, pwede rin, basta bit-bit ko, kung ako'y naglalakad galing sa parking, papunta rito, naghagdanan ako, binabasa niya rin. May ganon? Aba, sandali lang. So, kami po'y babalik pa rin po bukas. Ito po'y series of discussion para po bigyan kayo ng edukasyon. Ano ho ba ang benepisyo at ang ating pong kapakanan na makukuha by just downloading itong MWell app ng libre.
11: Ba?
10: Yung nagagandahan dito, libre eh. Walang bayad ang pag-download.
11: Tech savvy ka na talaga, downloading the app ha. Ay, ano pang inaantay ng mga kapatid natin dyan? Sir Gary, ikaw na ulit ang magsabi. Paano po pwedeng i-download ang app?
10: Okay.
12: Opo, maraming salamat. Sana po mag-download po tayo ng MWell app. Again po, MWell PH. Kung na kahit anong phone po yan, pwede niyong gawin yan and it's for free. Napaka ilang minutes, actually 1 to 2 minutes po, madadownload nyo na po yan.
11: Oo, at ngayon, kung kinakailangan nyo ng doktor, pwede na kayo agad magpakonsulta.
12: Agad.
11: Oo, yeah. Maraming salamat Sir Gary, bukas makakasama ka namin para sa iba pang laman nitong MWell app at sa kapakinabangan nga para sa ating mga Pilipino.
10: Okay, so mga kapatid, we'll catch again tomorrow po sa ating edisyon ng Pagpapaliwanag sa Benepisyo. Ito po ang benepisyo ng teknolohiya sa atin. MWell app. Thank you, Sir Gary.
11: Thank you, Sir Gary.
10: Alright, be right back. Ito ho, mga kapatid, na hindi pa tayo tapos. Pag-uusapan pa rin po natin yung nangyari kahapon sa impeachment. And ito na nga po, ang tanong mismo doon sa gumawa ng study tungkol sa patron ninyo.
13: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng...

0: Dito tayo
1: sa totoo lang.
2: Mapapanood una sa Signal 1 News Channel 8 at 250. Pagkatapos sa 1PH Channel 1 at 105.9 True FM. Tutok din sa Facebook, YouTube at Signal Play App.
3: Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all.
4: Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all.
5: True FM.
6: True FM! Tamang oras ngayon, ganap ng 10 minutes after 9 o'clock. Katid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape. Alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at puno yan ng Zanto na nanggagaling po sa mangosteen, mainam sa ating pangatawan. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee.
5: FM.
6: Mga kapatid, kapag may reset ang ating doktor, alam mo bang pwede ka lang pumili ng world class na mga gamot?
7: Aba, reseta ba sa high sugar? Piliin ang world class.
6: Reseta sa high blood? Piliin lamang ang world class.
7: Reseta sa high cholesterol? Piliin ang world class.
6: Kapag may reset ang ating doktor, piliin lamang ang world class. Piliin ang Raya Generics.
7: World class dahil gawa po ng world class pharma experts katulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
6: Dalhin po lamang ang reseta sa Mercury Drug at piliin ang world class, piliin ang Raya Generics. Raya Generics, tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Muli po, salamat na marami. World class Raya Generics. Thank you. Nasa ating pong linya ngayon si Ginoong Ronald Holmes, ang presidente po ng Pulse Asia. Sila po yung gumawa ng study na ating pinag-usapan kahapon, mga kapatid. Ano po, ito ho yung ating katanungan sa kanila. Magandang umaga po, Sir Ronnie.
8: Magandang umaga, Ted. Magandang umaga din, Jay Chacha.
6: Opo, salamat po. Salamat po ng marami. Okay, Chuck, go ahead.
7: Yes po. Sir Ronald, dito nga po sa isinagawang survey ng Pulse Asia, September 17 to September 24 po, nangunguna si Vice President Sara Duterte sa presidential preferences with 50%. Kasunod po niyan si Naga City Mayor Lenny Robredo with 26% at Senator Raffy Tulfo with 12%. For Pulse Asia po, para lang din may idea yung mga kapatid natin. Una muna, ilan po yung respondents dito and across the Philippines po ba ito?
8: Yeah, 2,400 ang respondents. National yan, randomly selected adult Filipinos.
7: Sino po ang nagkomisyon nito pong survey na ito?
8: Wala, DJ Chacha, bahagi yan ng aming quarterly survey, yung ulat ng bayan. So, hindi to commission survey.
7: Oo. Ang interesting po dito, kahapon may nakasama na kaming political scientist professor na inexplain po niya, no, meron siyang comment kung bakit ganito po yung pagtaas pa rin ni VP Sara Duterte, nananatili po siyang nangunguna doon sa survey. Ongoing yung impeachment nung ginawa nyo po yung survey, pero sa research perspective, sir, ano po ang ibig sabihin nito? Bakit ganito pa rin kataas ang ratings ni VP Sara sa kabila po ng allegation at ng impeachment trial?
8: Una, DJ Chacha, hindi naman gumalaw, no? Yung bilang ng taong nagsasabi na kung ang eleksyon gaganapin nung ginawa yung survey ay boboto nila si VP Sara. So walang pagbabago kung ihahambing doon sa July. Pangalawa, siguro pwede nating tignan ano ba yung nangyari bago ng survey.
7: Mm-hmm.
8: Yung nagsimula na yung hearing patungkol sa unexplained wealth. Pero yung mga unang mga witnesses ay mga technical SEC at Phil Jeffs, hindi pa natatahi yung iba't ibang dokumento na may kinalaman sa unexplained wealth ng Vice Presidente, no? So, hindi natin malalaman yan hanggang sa susunod na survey. Although meron kami nilabas na survey ngayon na pagtira ng mga tao kung sa tingin nila totoo o hindi totoo,

0: palatang na merong hindi mapaliwanag na kayamanan ang vice-presidente, makikita doon sa survey result na yan na hating-hati yung mga Pilipino, no? Pareho yung bilang ng nagsasabing totoo yan at hindi totoo, at mas malaking bilang na hindi nila masabi kung totoo o hindi totoo yung hindi mapaliwanag na kayamanan ng vice-presidente. Again, yun ang mga, yun yung context, no? Pero marami pa ang pwedeng pagpapaliwanag dyan, batay sa agambang lipunan, no, in the social sciences. Ang isa siguro natin pwedeng bigyan diin rito ay saan ba nanggagaling ang suporta ni VP Sara? At makikita na geographical yung support ng Duterte. Malakas sila sa Mindanao at halos lagpas sa kalahati ng nasa Visayas, particular na yung Central Visayas at Negros Island region, ang sumusuporta sa Vice Presidente. Yung dalawang, tatlong lugar na yon, masasabi natin halos 1/3 na ng botante yon. At nakakakuha pa siya ng suporta sa NCR, kung saan tabla halos sila ni dating Vice President Lenny Robredo, at nakakuha pa rin siya ng suporta sa rest of Luzon. So pag dinagdag-dagdag mo lahat, halos yun nga, umaabot sa kalahati.
1: Yung kailan kayo huling gumawa ng survey sa presidential election, sir?
0: July, Manong Ted.
1: Okay. So, yun ho bang July result ninyo at itong pinakahuli na ito, hindi gumalaw yung kanyang 50% more or less?
0: Walang gumalaw, Ted. Okay. Hindi gumalaw. Okay. Isang puntos lang ininangat niya doon sa long list. Mm-hmm. So masasabi natin within the survey margin of error yon. So walang pagbabago, hindi bumaba, hindi tumaas. Nandun, nakapaloob dun sa margin of error from survey to survey.
1: Opo. So Professor, ang sinasabi po nung aming nakapanayam na political analyst and social scientist din po, na mukhang yung 50% na ito, ito na yung base ni VP Sara. Na kahit na ano pang sabihin ninyo, kahit na ano pang ebidensya ang lumabas sa impeachment trial, hindi na sila magbabago. Sila at sila talaga ang boboto kay VP Sara. Do you agree?
0: Your Honor, I beg to disagree.
1: Go ahead.
0: Do I have 2 minutes?
2: Ayos ha. Attorney Ronald, sige po.
0: Hindi, eh, hindi ko masasabi na base yan, no? Kasi mahirap sabihin na base. Kasi kung titingnan natin, dati-dati gumagamit yung floor and ceiling ng suporta. Well, pwede mo sabihin ceiling to eh. Less of a floor, it's more of a ceiling. Hindi siya yung base. So napakataas kasi, kalahati. Maraming sabihin natin na nanalo siya bilang Vice Presidente, Mayor, and bumoto sa kanya. Pero hindi pa natin malalaman yung complexion ng laban sa 2028. So, medyo presumptive kung sasabihin natin base niyan.
1: Okay.
0: Ang masasabi natin base niya, Ted, DJ Chacha, yung supporta niya sa Mindanao, yun, malinaw. Kahit sa trust and approval ratings, kahit sa electoral preference, siyam sa sampu ang nagbibigay ng suporta sa kanyang ama dati-dati at sa kanya bilang vice-presidente ngayon. I mean, Mindanao is about 24% of the voting population. So doon, pwede mo sabihin, ang base niya na maaari niyang bitbitin, pagtibayin, ay yung 1 out of 4. Idagdag mo Central Visayas, maaaring aabot na sa 1 out of 3. Pero hindi nangangahulugan ang mananatili yan kasi ang isa pang hindi, sabi ko nga, hindi pa lumalabas ito yung hindi mapaliwanag na kayamanan batay dun sa forensic analyst. Ang tanong dyan, mababago ba ang kaisipan ng mga nasa Mindanao at yung mga area na sumusuport sa kanya kung nalaman nila na, at mapatunayan na talagang meron siyang hindi mapaliwanag na kayamanan?
1: Opo, opo.
0: So, mananatili ba yung suporta nila o hindi?
1: Opo. Kailan po ang next survey po ninyo, kung mamarapatin po ninyo, Sir Ronnie?
0: December pa.
1: Okay.
0: November, December. That's a fourth quarter survey.
1: And most likely po, by that time, meron na pong decision siguro ang impeachment court. So abangan po na lang natin yon. Ngayon, kung babalikan natin itong inyong study na ito, dito po sa senaryo na may ibang mga kandidato, si Ginoong Rapi Tulfo, si Lenny Robredo, si Ontiveros, Magalong, etc. Pag kinuwenta mo, pag samasamahin mo sila, hindi pa aabot sa 50% ni VP Sara, di po ba?
0: Well, oo. Mm-hmm. Pag pinagsama-sama mo, at yun nga, ito yung katayuan kung ginanap yung eleksyon ng panahon na ginawa yung survey.
1: Mm-hmm. So yun nga po, no, kumbaga ganoon siya kalakas doon sa inyong ginawang study kasi nga meron kayong set A, set B, etc. So lumalabas po, sir, na mas meron chance ang isa pong babangga kay VP Sara sa Panguluhan kapag one-on-one sa inyo pong ginawang mga set studies, ano po?
0: Pag head-to-head, one-on-one, mas nalalapit, no? Kasi pag tingnan mo yung isang set na silang dalawa lang ni dating Vice Presidente Lenny Robredo, ang lamang ni Sara Duterte ay bumababa sa 14 points. Pag tingnan mo yung set na ang kalaban niya ay si Senator Luis Antebellos, ang lamang ni Sara ay, well, malaki pa rin, no? 37 points. Pero nagdo-double digit na si Senator Luis. So, hindi man ganun ka, hindi ganun kadikit, pero hindi ganun kalayo po ikukumpara doon sa long list. Ang dagdagan ko lang, Ted, ang ibig sabihin niyan, pag mas maraming kandidato, parang naglalaban doon sa natitirang reference ay yung mga kandidato liban kay Sara Duterte.
1: Pabor.
0: So mas marami, mas pabor sa kay Sara Duterte.
1: Mas pabor kay VP Sara.
0: Batay sa survey.
1: Yes, batay sa survey po, mas pabor kay VP Sara kung mas marami po ang kakandidato na makakalaban nga sa Panguluhan. Ngayon, ngayon sir, kaninyo, may base na siya, no? 90% nga kaninyo doon sa Mindanao. Yun ang maituturing na base ni VP Sara.
0: Yes.
1: Sa Metro Manila, meron ba kayong qualitative study doon? Di ba halos tumatabla si VP Sara kay Lenny Robredo sa Metro Manila, doon po sa isang class na inyo pong set na inyo pong pinag-aralan?
0: Yun nga yung medyo, kung ikaw ay nasa hanay ng liberal at progresibong oposisyon, medyo dapat tignan to. Bakit siya nakakatabla sa isang area, although 11% ng voting population yan, Katen, sa NCR, no? Samantalang ang NCR, mas malakawak ang impormasyon. Pero doon na natin makikita talaga ano bang uri ng impormasyon na nakakarating sa mga tao na nasa NCR. Saan ba nanggagaling impormasyon? Nagtatabla ang internet at television kung ang paggagalingan ng impormasyon ay tungkol sa impeachment. Maaaring ang impormasyon na kukuha ng tao ay hindi tama o yung disinformasyon. So, matagal na natin nakita yan. Na yung NCR, ang historically medyo anti-establishment dyan but being anti-establishment, does it mean that they are for the progressive and liberal opposition or they're being swayed by the rhetoric of the Duterte camp?
1: So dito malaking bagay yung impresyon, di ba, ng mga botante doon sa kandidato, doon sa mga pangalan na ibinigay ninyo. So malaking bagay din dito kung saan siya kumukuha ng impormasyon at kung yung bang impormasyon na kanya natatanggap ay totoo o hindi.
0: Yes. Okay. Yes. Yun ang malaking bagay. Kasi sa aming mga survey na ito mga nakaraan, kasama na itong September, lumalabas na pag tinanong mo anong, saan yung pinukuha, nababasa, naririnig, papanood ang impormasyon tungkol sa politika at pamahalaan, nangunguna na ang internet, pumapangalawan lang ang telebisyon. So ibig sabihin, ang internet, liga tulad ng telebisyon, medyo limitado yan. Mabibilang mo yung ilang network, yung mga local network. May algorithm yan, no? Kung kumapasok ang yung tinitingnan, kadalasan ito ang inclination at perspektiba, i-feed ka niyan ng kaparehong perspektiba. At maaaring mahubog yung kaisipan na mapaniwalaan yung maling impormasyon kaysa maghanap ng pamantayan para masuri kung tama ba o totoo o mali yung impormasyon nila.
1: Kumbaga, kung babalikan mo yung 2022 elections doon sa mga naglipana ng mga fake, no, ng mga mali na impormasyon, yun at yun ay pwedeng mangyari ulit, no, na magpapalaganap sa pamamagitan ng internet ng maling impormasyon tungkol o laban sa isang kandidato, pabor o laban sa isang kandidato.
0: Well, napakadali nilang gawin yun, no? Kung lumaganap yung Taliano Gold noong 2022, hindi natin alam kung anong mga ginto ang mapapakita sa ginuntoang pangako ang mapapalabas ng sino mang kandidato sa darating na eleksyon. Kaya yun yung dapat natin bantayan. Paano mo mamumulat ang mamamayan na suliin mabuti yung impormasyon. Pero kasi Ted, ang isang nais ko sa anong bigyan din eh. Ang tao, pag meron siya nakitang maling ginagawa ng isang sinusuporta niya, maaring iniidolo pa nga niya eh, medyo nararationalize niya. Una, magiging dissonant siya. Akala ko mabait siya, yung pala meron siyang ginagawang katarantaduhan. Pero eventually, magde-decide siya, susuportahan ko pa ba siya o hindi.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung motivated reasoning, kumbaga. So from dissonance, nagkakaroon ng rationalization. At yun yung proseso na hindi natin masasabi, masusukat ngayon, papatuloy natin susukatin. Nag-iibaba yung perspektiba na mga sumusuporta sa isang politiko pag nalaman nilang may maling ginawa.
1: Okay.
0: Lalo-lalo na kung meron namang pakinabang sila nakukuha doon, no? May mga ganansya, may mga ayuda na nabibigay.
1: Yan ang rational, kumbaga. Yan ay sa tamang konteksto na tama ang lahat ng mga pangyayari, no? Meron pong natama ang impormasyon. Halimbawa, ito lang ha, scenario. Kaninyo itong survey na ito before pa lumabas itong unexplained wealth issue. Yung mga una technical, di ho ba, na mga pinag-uusapan tungkol doon sa confi funds, etc. Pero dito, halimbawa, kung sa ngayon, no, ang pinag-uusapan ni confidential fund, pero lumaganap ang impormasyon na hindi, paninira lang yan kay VP Sara. Inaapi nila si VP Sara. Oo. Sasamahan pa ng talaga pinagkakaisahan siya. Kapag ganun ang kumalat na impormasyon, regardless whether confirmed, tama, may basihan, may ebidensya doon sa unexplained wealth, mabubura yon, masasapawan yon ng impormasyon na pabor kay VP Sara.
0: Katet, pwede ka na maging professor ng political science niyan eh. Tama ka dyan, no? Kasi yung makukuha mo yung impormasyon na nangyari, lumabas ka makailan na 817 billion ba ang hindi mapaliwanag ng kayabanan di umano ng vice-presidente at ng kanyang pamilya. Kung ikaw ay sumusuporta kay VP Sara at nalaman mo yun, mag-iisip ka ngayon, ganun pala siya kayaman. Pero maaring ang mga nanaig sa inyong kakaisipan ay yung sinasabi mo. Ay hindi, paninira lang yan. Sinisira lang nila kasi lamang nila magiging presidente yan eh. Ganyan naman parati ginagawa nila sa hindi nila kakampi. So yun yung rationale, yun yung reasoning ng isang sumusuporta na maaring nauudyok ng impormasyon na nakukuha niya, nababasa niya, napapanood niya sa pinagkukuhanan niya ng impormasyon ng balita.
1: So ito ho ang sitwasyon natin ngayon. Meron tayong impeachment trial and mawalang galang lang po sa lahat yung conviction na sinasabi na inaasahan ng iba. Para nga mawala sa equation ang isang Sara Duterte sa 2028 elections. Tanong, kapag ba walang Sara Duterte, yung bang base sa Mindanao, ito bang ceiling na ito na 50% ng voters preference, pwede pong mabitbit ng isang halimbawa, Baste Duterte?
0: Well, yun ang malaking posibilidad doon. Ang pinagbabatayan mo dito, Katen, ay yung nung bago inaresto si dating Pangulong Dingong Duterte noong Marso 2025, pababa na ang approval at trust ni Sara Duterte. Nung siya inaresto, biglang umakyat muli. Lumagpas na naman ang mayorya. Ibig sabihin, may simpatiya na nakuha yung mga Duterte doon sa pagka-aresto kay Digong Duterte dahilan doon sa kanilang naratibo na kinidnap. Magpapatuloy itong naratibo ng ginagawa kay Sara Duterte ang persecution at dadalhin at bibitbitin nila yan hanggang 2028. Kahit na si Baste Duterte yan o si Robin Padilla o si Bongo, ang kanilang pangunahing layunin doon ay mapanatili yung suporta nila doon sa mga grupo na naniniwala doon sa naratibo na yon na ito'y walang kinalaman sa katotohanan, ito'y bahagi lamang ng paninira at persecution ng isang kampo na nais lamang magsilbi muli at maiayos ulit ang ating lipunan. Ganun yung naritibong narinig natin, di ba? So, yun ang, whether it's Bastid Duterte or whether it's Rowin Padilla or any other ally for that matter, that will be the thing that they will continue to play and project to the public so that they can sustain yung sympathy and support.
1: And then, yung endorsement nga ni VP Sara, kumbaga pwede niya yung mailipat dito nga sa pipiliin nilang kandidato. Yung factor ngayon nung Digong case sa ICC, conviction, no? Yung mga sitwasyon na iyon, kasi 2028 pa naman, meron pa tayong higit na isang taon para dito, may factor din ba yon yung pagiging ape nung matandang Duterte?
0: Sa akin, ang napapanatili nitong kanilang storya na naapi sila ay yung support doon sa base nila. The support's coming from Mindanao, the support coming from the Visayan-speaking areas. Yun ang napapanatili nito. Ang laban rito ay dito sa mas malaking area. Well, if you talk about NCR, Dabanas, Tutsuron, that's 56% of the voting population. Mm-hmm. Isama mo pa dyan yung Western Visayas na hindi naman kumakampi sa mga Duterte. So, dalawa sa tatlong botante ay nasa mga area na kung makikita natin bukas ang maaring pagkuhanan ng support na ng sino mga kakalaban kay Sara Duterte. Doon ang kinakailangan siguro ng tutukan ng ibang grupo na kakalaban kay Sara Duterte. Kasi sabi mo nga, di ba, pag tingnan mo yung set D na one-on-one kay dating Vice Presidente Lenny Robredo, tabla sila doon sa ngayon, anong panahon na ginawa yung survey. Tatanong mo, bakit? Samantalang ang NCR ay dapat ay mas malawak ang kanilang impormasyon na kukuha at maaaring mas masuri nila ang katotohanan. Pero yun eh, natatabunan rin ng disinformasyon, natatabunan rin ng propaganda. At parang kinukulang ng propaganda yung mga kalaban ni Sara or counter-propaganda for that matter.
1: Metro Manila and Balance Luzon, yun ang critical. Kasi nga, yung base nila sa Mindanao, mahirap ng kalabanin yun. Yung base nila sa ilang parte ng Kabisayaan, mahirap ng kalabanin yun.
0: Yeah. Okay. Yes, definitely.
1: Okay, sige. So, kung ikaw si... Sorry po ah, pasintabi lang. Kung ikaw si Marcos Jr., na hindi ko naman siguro kinakailangan isang Harvard graduate professor para maintindihan na, you know, definitely, pag naupo ang isang Duterte, alam mo na siguro ang mga pwede mangyari. So kung ikaw si Marcos Jr. at ikaw ang makikipag-alyado dito sa mga, kung sino mang political groups, ano ang dapat niyong gawin para ngayon pa lang mapaghandaan na kung sakasakali na walang Sara Duterte at may isang Duterte o kanilang kaalyado na makakalaban ng mamanukin ng administrasyon o kung hindi man yung ibabangga sa kanila?
0: Ang napakahirap ng tanong mo, Ted. Kinangailangan Harvard professor para sagutin yan.
1: Pero, Ronnie, medyo challenging itong mga hamon, ha? Kasi... Ang hirap nito. Go ahead.
0: Seriously, kung ako'y nasa administrasyon, medyo mahirap rin kasi malaki ang pasanin ng administrasyon. Sa kasukuyan ay mas marami ang hindi nasisiyahan sa pagganap ng tungkulin ng Pangulo. Mas marami hindi nasisiyahan sa pagtugon sa pangunahing usapin katulad na mataas sa presyo mabilihin. So, kumbaga, hindi siya maaring mag-endolso. That's one. Kasi kung mag-endolso siya, at kung malinaw na may kaalyado siya, na kalaban ni Sara, maaring makasama doon sa kanyang kaalyado. So, ibig sabihin, parang kinakailangan discreet, no? Yung kanyang suporta. Pero yun, hindi natin alam kung magkakaroon ng alyansa, magkakaroon ng discreet support on the part of the administration towards some other candidate. Pero kahit na kahit na malinaw o hindi o nakatawag suporta na yun, Ted, ang problema natin, Ted, natatanda mo naman siguro noong 2016 na tumakbo si Digong Duterte. Ang karamihan ng governor at mayor noon na nga kung susuportahan nila si Marrojas. di ba?
1: Mm.
0: Saan pinulot si dating Senador Mar Rojas?
1: Samba.
0: Number 2 data, no? Noong nagkakamali. So, ibig sabihin, hindi
1: diba,
0: sapat.
1: Diba si Grace po ang number 2 naging...
0: Parang number 2 or number 3, yes.
2: Ay, oo, muna, you know, naglalaro silang dalawa. Silang dalawa yung naglalaro 2 and 3. Oo.
0: Yeah. So, ibig sabihin, yung support coming from the administration is not sufficient. Will never be sufficient.
2: Oo.
0: Because the ang tendency ay yung mga nangangako na tataas ang kamay mo. Kailan mo yun ang governor noon talaga. Ang inendoso nila si ma'am. Itataas ang kamay mo, bibigyan ng administrasyon ng suporta yung lokal na pamahalaan na nakikita na natin sa budget nitong taon na ito sa susunod na taon. No? Dumadami yung algo. Pero susunod ba yun? Magko-comply ba yun? Sa parang payback ba? May payback ba coming from the local chief executives?
2: Okay.
0: Ang sagot dyan, hindi. Wala. So, yun ang yun yung problema ng sino mang kasi may batayan na nga eh. But maybe it will work this time. But in the past, sabi mo, medyo mythological yung
2: pero sensible
0: on the part.
2: Super sensible ng binabanggit nyo, Sir Ronald. Kasi nga, oo nga, kung maraming hindi nasisiyahan ngayon sa administrasyon, kung may mamanukin siya, baka mas hindi iboto. So, dapat discreet.
1: Kumbaga kiss of death, no? Kung saka-saka, sa halip na makatulong, makakasama pa. Okay, no?
0: Yes.
1: So, pero sa ngayon din kasi, Sir Ronnie, no, na nabanggit mo na kanina yung kahalagahan noong impormasyon, no, yung narrative na ipapakalat, at yung kahalagahan din na iisa lang ang lalaban. Diba? Kumbaga, one-on-one ang labanan. Sa ating setting ngayon, dito sa sitwasyon na ito, no, na mga nabanggit mong pangalan, sino talaga ang pwede makipag one-on-one sa isang Duterte o kanilang kaalyado na i-endorso ni Sara? Tingin mo?
0: Well, pagtingin natin, maaaring maraming potential na kumalaban, no? Kasi maaga pang atid, eh. Kasama na sa dati Vice Presidente Lenny Robredo, kasama si Senador Risa Ontiveros. Bagamat tumatanggi sila at baka magalit sila sa atin, yung magkapatid na Tulfo, maaaring si Senador Bamakino. Pero ang challenge dun sa mga lalaban ay talagang yung kanilang strategiya, both communication and campaign strategy, para makuha nila yung botante, hindi sa Mindanao, kundi sa kalakhan ng ating bansa. No? Ito yung NCR, Balas at Luzon at Visayas. Kasi hindi naman natin masasabi na talagang matibay yung ganyan suporta sa ibang lugar sa Visayas. No? Ted, Eastern Visayas, Samar Leyte, Negros Island, Negros Occidental versus Negros Oriental. So, yun. But that communication strategy should start immediately. But of course, the candidate should be known. Pag hindi pa nagdedeklara yung kandidato niya at hindi pa nagra-rally around that candidate yung mga sumusuporta sa kanya. At mangyayari lamang yan pagkatapos mag-file ng certificate of candidacy sa Oktubre sa susunod na taon, eh patay kang bata ka. Napakahirap na noon na humabol. Kung nananatili pa rin yung suporta kay Bin Pizarra o sa sino mang ikakandidato nila sa level na nakikita natin ngayon.
1: Oo. Unless may isang bigla-bigla na, at may mga bigla ang mga pangyayari, no? Unless no may ganung sitwasyon na magkakaroon ng divine intervention, no? If you recall, Sir Ronnie, no?
0: Well, yes, I believe in miracles, but I don't know whether miracles happen that often.
1: Hindi ako nabibiro, ha? Kasi halimbawa, mawalang galang lang, Noynoy Aquino, Mar Rojas yun.
0: Yes.
1: And then, nangyari yung kay Tita Cory, with all due respect, ha? And then all of a sudden, si Noynoy.
2: Yeah.
1: I mean, di ba, Ron, ano, as we we have experience, no? Si Digong, dati-rati din, nangunguna si Jojo Binay muna and then Grace po. Di ba? And then si Digong come from behind. Right? At yung kanyang mga narratives na... six months lang yan. Yung mga ganong mga ganong kwento tungkol sa pagsugpo sa krimen. Diba? At unti-unti na, Ron, if you observe din, unti-unti na pataas na ng pataas at hindi na nakahabol ang kalaban niya.
0: dahil sa kapalpakan na rin yung satihiyan ng mga kalaban. So, mahalaga rin yung satihiyan. Natatanda ako nung kay Bigong, nung una namin siya sinama sa isang survey, I think that was 2015. Double digit na siya, 15 eh. Ahead pa rin si Jojo Binay, mga pangalawa si Grace po. Naglalaban yung dalawa na yun. Pero nagsimula si Digong double digit, even higher than Mar Rojas at a particular point. So, I think that was June 2015. Nung September, makit si Mar Rojas kasi nga medyo klaro naman kung sino yung Dolson administration. But that's the thing. You may strategy na important. Yun yung variable na medyo undetermined yan, anong impact niya. Pero kinakailan, gumalaw na. Patupad na yung satihiya. Kumbaga, nakauna na sa satihiya sa pagpapahayag ang kampo ng mga Duterte. Yung kanyang kakalaban, yung kakalaban sa kanila, hindi pa natin alam kung sino. Kaya hindi pa rin malinaw kung anong kanilang gagawin para connect sa bayanan at makapag-deliver ng mensahe na makakuha ng suporta na mas maraming botante.
1: Sige. So, Prof. Ron, salamat na marami. Ha. Hindi pa tayo tapos dito. Mukhang habang papalapit na itong filing next year at itong mga survey ninyo, ay lagi tayo mag-uugnayan para pag-usapan itong very interesting topic na ito, politika sa Pilipinas. Salamat, Ron.
0: Maraming salamat, Ted. Maraming salamat, DJ Chacha. Mag-buhay kayo.
1: Thank you. Alas 9.41, hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at puno yan ang sangkap na galing sa Mangosteen with Santo. May ina po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Salamat na marami, Boss Mastery Coffee. Pero transport business baka mo, sandali lang. UV Express, School Service, Travel and Tours, aba Photon Traveler is a smart choice. May pagpipilian ka na reliable Photon models. Traveler X, 16-seater. Traveler XL, 19-seater. Sa dami po ng pasahero, sulit ang bawat biyahe. Photon Traveler Vans, komportable mga upuan, may seat belt for your safety, malakas ang aircon, malakas ang hatak, suwabe ang biyahe, at fuel efficient pa. Kung transport ang negosyo, negosyur ka sa Photon Traveler Vans. Punta na sa mga Photon dealership sa inyong lugar. Photon is proudly a UAAGI Auto Group brand, marking 20 years of industry experience. Abangan po, ihahabol natin to. Prosecution naman sa impeachment trial ni VP Sara.
3: Sa bawat yugto ng buhay, ikaw ay may palagay.
4: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Derlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
5: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin.

0: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
1: Sa ilang lugar dito, sa mga lumangoy.
0: Susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan, bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
2: Mobile Journal, Amy Achanza po.
3: Arles de los Santos po.
4: Denise Pagdesancho po.
5: Bentaninki po.
6: Las Paredes po.
7: Jeff Rivera po.
8: Julie Baiza po.
9: Kayla Macantas.
10: Mary Mon Reyes po.
11: Ayala Pascual po.
12: Halimit, ang parang balita.
0: Kwentong nakakaantig ng mga sikat, hatid ng Julius Babaw Unplugged tuwing Sabado alas 8 ng gabi.
13: I'm Chef Lau, the Rocker Chef!
14: Let's get it on!
13: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Limit ang gumawa ng putahe with a twist. Welcome to Star Under Pressure.
3: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
4: At Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo.
5: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga world-class na produkto na ginawa sa parehong pasilidad ng mga brands na alam mo. Ibig sabihin ay nagbibigay sila ng parehong bisa at kalidad sa abot kayang halaga. Ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, Lundbeck, OEP, Boehringer Ingelheim at Bayer. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Rhea Generics. Ito ang MediFacts para sa Rhea Generics.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Everyday panalo sa Cebuana Luwalier. Araw-araw, goods ka!
8: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
9: Himalaya Pilipino.
4: This segment is brought to you by G-Stocks PH.
10: Nasa linya ngayon si Ginoong Joel Chua, si Congressman, isa po sa mga House Prosecutors. Good morning po, Congressman.
11: Ay, magandang umaga, Manong Ted, DJ Chacha, at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay.
10: Opo, kailan ho kayo nagdesisyon na i-drop na po itong tatlong articles na ito? And sa maiksilang pong paliwanag, bakit?
11: Well, unang-una po, ito po ay pagkatapos po ng presentation namin, no, nung huling testigo namin, si Attorney Alex Cabrera. Pagkatapos po, no, nagkaroon po kami ng mga briefing. Prior to that, alam naman po natin, nandoon na sa table namin yung pagdadrop ng Article 3.
10: Mm-hmm.
11: Pero ang isa po sa mga napag-usapan po namin dyan nung natapos po ay siyempre kung ano po yung talagang mas mauunawaan ng ating mga kababayan. So, marami po kaming kinonsider at isa nga po dito, mas gusto namin na mag-focus na lamang sa isa dahil tingin namin ito pong article na to ang mas madaling maunawaan ng ating mga kababayan. Hindi po ibig sabihin na yung pong dalawa ay hindi po kami naniniwala sa lakas nito. Naniniwala po kami na equally lahat po yung mga article na aming pinresenta ay lahat naman po yan ay malalakas. Nga lang po, ito po kasi numero po ang pinag-uusapan at mas madali pong maunawaan ng mga kababayan natin.
10: Congressman, yung pong dalawang artikulo na amin napanood at napakinggan, ano po, sa paniniwala ng iba, ha, doon po matibay, no? Matibay ang inyo pong hawak. Ngayon, ito pong pangatlo na napakinggan din po namin ay nagdagdag doon sa tibay ng inyong mga argumento at ng inyo pong pangangatwiran nga na hindi fit para maglingkod bilang VP si VP Sara. Ngayon, bakit nyo kinakailangang ilaglag yung dalawa at sumandal lamang sa iisa na parabagang nakasisiguro kayo ng conviction dito, na parabagang nakakuha na kayo ng numero doon po sa kaisipan na ito ay conspiracy, doon po sa sinasabi ng iba na mukhang pinaghandaan ninyo talaga ito at meron na kayong siguradong boto para sa conviction ni VP Sara at pinaasa po lamang ninyo, no, ang taong bayan?
11: Well, unang-una, Manong Ted, lahat yan, titignan namin, no, tinignan po namin lahat yan habang itong pinipresenta kada article. So, lahat naman po yan, pagkatapos po namin ipresenta, lahat po yan nagkakaroon kami ng assessment.
10: Mm-mm.
11: So, kada article po yan. So, ganun din po nangyari dito sa ikatlo, no? Nagkaroon din po kami ng assessment.
10: Mm-mm.
11: At ang assessment po namin, sa lahat ng tatlo, ito po yung mas maiintindihan at mas mauunawaan ng ating mga kababayan.
10: Mm-hmm.
11: At marami po ang naniniwala na sinasabi nila na ito daw ang pinakamalakas. Now, ito po yan, Manong Ted. Isa lang po ang kailangan namin doon sa apat na article para makakuha kami ng conviction. Kahit po yung tatlo, assuming for the sake of argument, pinresenta po yan at nagbotohan. Yung tatlo, wala po kami nakuhang boto. Isa lamang po ang nakuha namin boto.
10: Mm-hmm.
11: Convicted po ang ating Vice President. Tama po ba?
10: Mm-hmm.
11: Okay.
10: Mm-hmm.
11: Ngayon, sa amin pong paniniwala, kung sa pinakamalakas na sa tingin ng lahat, sinasabi nila itong article, kung sa tingin ng lahat, dito hindi kami makakakuha ng boto, paano pa kami makakakuha ng boto sa iba? So yun po kasi yung mga naging assessment. At yun naman po kasi, nangyayari rin naman po kasi lahat yan sa lahat po ng trial. Sa trial po, talagang nagkakaroon po yan ng mga adjustment from time to time. Depende po yan sa pagpepresenta. Sa aming pong paniniwala, lalong-lalo na itong mga huling mga naging testigo namin, at itit, hindi lamang po yun, Manong Ted.
10: Uh-oh.
11: Ito po kasi mga pinresenta namin na mga ebidensya, galing pa po mismo sa respondent. Hindi na po pwede nilang sabihin na ito'y inimbento namin dahil ano po ba yung mga pinresenta namin?
10: Opo.
11: Sal-in po na mismong, mismong pinanumpaan
10: Opo.
11: Ng ating Vice President.
10: Opo.
11: At siya po mismo naglagay ng mga detalye doon.
10: So kung ganito. Kaya mainam nga po ito na nandiyan po kayo, no, para ho natin kumbaga mabura itong mga conspiracy theories na ito na ngayon po pinapakalat. Congressman, what's wrong? Ano ba problema doon sa dalawang article kung hayaan lang natin yon? After all, you were able to consume 9 trial days doon sa Article 4 and 24 trial days doon sa Article 1. At hayaan na lang natin, mapakinggan natin ang panig ng Vice Presidente. Para naman, nasa ganun, wala silang bala, wala silang katwiran na inaapi sila, hindi sila binagbigyan ng kanilang panig, at mukhang itong lahat ng ito ay napagkunsyabahan na. Ano pong inyong say doon?
11: Alam po ninyo, Manong Ted, kung yung sasabihin nila na hindi sila napagbigyan, kung maalala po ninyo, 2024 pa po itong isyong to. Itong confidential fund sa committee ko po. Sa dito po yan unang natakil, pero wala naman po silang ipinresenta na ebidensya. Hindi naman po itong itong impeachment ay first time. Ito po ay pangalawa dahil nung first time po yung 19th Congress. At again, ano po yung kanilang ginawa? Ginagawa po nila, nagpa-file po sila sa Korte Suprema at lagi ang kinu-question po nila ay yung technicality, like yung one-year bar rule, yung jurisdiction, pero never po nilang sinagot ito at never po silang nagpresenta ng kahit anong ebidensya. Kasi kung meron po silang ebidensya, Manong Ted, ito lang po ang tanong ko sa kanila. E di saan yung unang pinresenta na nila ito sa COA? Sa COA, kailan lamang po naglabas ang COA ng final judgment sa kanilang mga apila?
10: Yun
11: pero
10: na
11: wala
10: po
11: naman po sila presenta. Yung isa nga lang pong hinihingi ng COA sa kanila, ang ebidensya OR.
10: Opo. Yun nga po.
11: Mag-submit kayo ng OR, i-submit niyo. Pero hanggang ngayon, pinasa po namin lahat yan.
10: Opo.
11: Tinignan po namin. Kung kami po ang nasa defense, ano po ang gagawin namin? Alam po ninyo, Manong Ted, isa lang po ang napagkasunduan namin kung kami nasa defense. Patatagalin lamang po namin to hanggang next year.
10: Okay. So,
11: ngayon, pagka pinatagal po natin, ngayon po, may tatlong break na naman po kami. Isipin po ninyo, binigay po sa kanila lahat ang leeway. Nung una po, ano po ang sinuggest ng ating presiding officer? Ang sabi ng presiding officer, alternate. Pagkatapos mag-present ng prosecution, ilabas na ninyo ng defense ng inyong ebidensya. Tapos another article, tinanggihan po nila, kami po pumayag.
10: Opo. Okay.
11: Kung natatakot kami, hindi na po kami pumayag noon.
10: Oh, sige. Congressman, ganito. Nabanggit niyo confidential funds ano at COA decision ano, sabi nila wala na, tapos na ang appeal ninyo with final na iyan na disallowance. So nagpatibay pa lalo yan doon sa inyong artikulo no, itong Article 1. Ngayon, sir, again ano, mawalang galang lang kasi dito ho napakahalaga din yung pong acceptance ng publiko sa magiging decision ng impeachment court, di ba? Kaya nga kayo din po, dahil doon sa unang impeachment na Bulilyaso, napakaingat ninyo eh. Mula sa Justice Committee, lahat na po ng proseso sinundan ninyo para walang masabi, walang technicalidad na maiisip o mailalapis sa Supreme Court ito pong kampo ni VP Sara. Why risk? Dito po sa usapin ngayon na tuloy, ngayon, ang sinasabi nga na binigyan nyo ho ng pagkakataon ng defense na magsabi na eto na, mistrial na ito. Ito na ang ginagawa sa Vice Presidente ni hindi binibigyan ng pagkakataon ngayon sumagot mismo doon sa impeachment court. Pangalawa, ito rin pong sinasabi na para bagang kahapon, parang handa na yung presiding officer sa kanyang sagot doon sa manifestasyon ng prosecution. So kumbaga po, yung narrative na inaapi ang Vice Presidente, ito'y pinagkakaisahan lamang siya, at ito na nga po, no? Yung pong paglagay ninyo sa inyong all-in, ika nga, sa inyo po lamang kapalaran sa iisang artikulo na para bagang kayo nakakasigurado na. Yun po ang siguro maganda rin po matugunan po ninyo sa, para mabura ang kaisipan po ng may mga duda po dito po sa pangyayaring ito.
11: Well, unang-una po, yung pagdadrop po no, nung Article 3, ito po yung nasa manifestation na namin nung partes o nung last week pa yata namin na ito, ito hindi ko na po maalala. So yan po talaga ay alam na rin po nila lahat yan. Kumbaga it's just a question of the right timing kung kailan ito itatakil. Dahil naisumiti na po namin ito sa impeachment court. Siguro nadagdagan na lang, nagulat na lang sila dahil nadagdagan. So yung pagdadrop, eh nandoon na rin po yan eh. Sinabi na po namin sa kanila yan. Meron na po kami manifestation. Formal ah, na isinumiti po namin yan sa impeachment court. Kaya yung mga desisyon pong sinasabi nila, eh talaga namang napag-aralan na po yan ng ating impeachment court. Nagkataon lang siguro na may mga dagdag. Diba? Ngayon, ang tanong ko naman po, eto po Manong Ted. Kung lahat po din rap namin, kukontra po ba sila?
12: Hindi nyo naman gagawin.
10: Iba pa tayo nagsimula ng trial.
12: Hindi nyo naman gagawin yun ko.
11: Kunyari, pag-ano lang po ko ng devil's advocate, itadrop namin lahat po, kontra ba sila? At magre-reklamo sila, sabihin, hindi sila nabigyan ng ano, may mistrial. Illegal strategy po ito eh. Nagkataon na ito yung naging diskarte namin.
10: Okay.
11: At tingin namin, opo. Kung dito sa isang article na to, hindi kami, ito, kumbaga, all in.
13: B1079 Cabasa's Radio Time. It is now 10 o'clock.
14: Time check brought to you by
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School. Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kazon. The Delivery Rider. Or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Kasugahan na pang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili di ko katlaro, bista layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumtan.
3: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: Malagang pala, ay,

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: 7-9
1: Kibasa's Radio Time. It is now 11:30.
2: Time check brought to you by
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys, After School, Call Me Mother, I'm Perfect, Manila's Finest, Kaizon, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Maayong adlaw, kauban na to karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
8: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
7: Sir Ray, kabalo ni nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
8: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
7: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
9: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
10: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
11: B1079. Light and easy on B1079.

0: maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
2: Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-alala.
6: B107.9 Light and easy on B107.9.

0: Yakin ko, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: B1079. Light and easy on B1079.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.3.

0: sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, haiba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Tara na!

sa ngalot na ina mo play ni Adiamo no ang para ako diri at taong sumatan na diri sila matuloy. This is our accountability and responsibility to let the people know ini ng mga uling information ini yan ang mga papasok na bagay papasapasan mula kung may gula pa man. Pero hindi lang kita maaar kung may trigri. Ayan na papasapasan mula hindi kita maaaram kung may limutan yung trigri. Ha? Kung nato sinado kung taad talaga sa Supreme Court talagang division ng Supreme Court yun eh magamasuman. Ha? Puro siya kita yung isang taman nagpapaulat-ulat. Wala, wala kong playada. Awit si Peso na pagyan na mga kasanggayan na pampanginahan ka rin. But anyway, gano'n naman talaga yan. No? So, ano yung hihahatan mo tanan? Kung nag-aamo yun yung mga nag-mag-ordinera, palsis siya, nag-palsis siya. Ay, gabi nera. Pero kaya kami nga yung troll. Ano yung magpapasurvey? Ay, panawagan ko ha. Nang mamati kung karang yung magpasurvey, pwede ako na nag-ibus yung survey. Ay, kung daw ka mo, kung perdi ka mo. Ay, mag-survey nga perdi kung di ka. Ang gano'n nga yung magpapasurvey, kung daong. Ang magpasurvey yung perdi, di lang makapakamay mo nga ako yun. Eh, rinso sa mag-intamatawan, kung wala yung nahihiri mo. Very good. Pero kung hindi mo na yung bagay, bari magdaong. Ayun. Depende yung survey. Ay, nabe. Excuse me po. Bakas again, ganito. Ah, di nagbibigay mga nakontra na nasusunod. Pero talaga ang kalakaran. Ah, yun yan ang sitwasyon. Well, anyway, thank you so much nila. At ang mga sumin natin kamatid. Bilis na naman ang uwan sa nangyari. Hala? Oo. Alas 4:51 na. Magaan naman kita nga buhuyot rin niya. Araon. Itong kabutangan niya na diliamon. Nadi ko yung natanawan. Sorry kay Jingud Badar. Mahal na kung talaga itong gasolina. Di ko din yung sa'yong pamamasaler. Testo. Marami din biyahe, malakong gasolina. Isang nga ng diesel, malakong lagyan, di ba? Ay mamahal naman yun niya. May tatabo pang ganang hindi matuhay liwata. Amen. Pray the Bormos. Ati ka na ulit ang saramo. Ati ipang gawag yung uhog na nang tawaray. May dungan, hindi ba yung mga nasod? Kalimutan nga rin na yung ganyan yung dagoro muna yung mga dagong mga nasod. Pagtikang lang mga gusto na nasa dyan ginawayan o kung kita sa human. Wala tayong magagawa. Wala na tayong mapaglagyan. Hindi ka na ako sa swerte ng tataguan. Pag-iing mo na lang na daan itin po lang at ilarong ito na. Para ito yan na. Kaya inikita na may mga drone. Gusto na yung talagan. At bisyong kailan mga cartoon. Ito na ng tubig. Ikita ang kabayan na. High-tech nga ginagamit ito. Amerika. Anyway, lagi tayo tanay kung na ikupunta lang termitan ng barandong, pag-ampo, o oh, ano man yung baga kamutangan, yun ito yung sitwasyon. At trabaho lang kita, pag-amuhi lang kita yung isulit naman, yung saktong ang tama nga makaka bulig-bulig ito ito ang panginabuhi. No? Yung ito na corruption, corrupt. Eh, ito nga, pahawat, panalabi, ito nakakaupay. That's very bad. Sige. Sabi-repad na ito. Ano yan eh? Ulo. Sa sitwasyon na bagyan, ano makulit na butangan? Waray, yan na, magsisiri niya, magpapahinong pag-ubos, pagpamarato, ang una paplidon. Ang kasaring ako, na, ini nga sitwasyon, samtang naga pa ito ng pagminahal, pagmahal at prisip lang ha, wala ito ang maubos at prisip mga pangunang paplito. Kaya nga tanong, ito at pinapalit, labi na ko yung mga hagrayo,
Rusya na mag-import tayo kita ng bugas. Dito itong linurong niya administration. Papareho lang ang secretary. Ang secretary of Department of Agriculture. Ito, Chuk. Chuk. O. Secretary, may masidang apelido, Chuk. So, may nialak na sangkanan. Itunod na sitwasyon. Ikita ito ng sasakripisyo. Ito nga, ang presidente, nga tingin pala Singapore, magbadaranganin mga investors, kamatik ko, gugulan nito. Mahihan na itong siguro ito sa katawik. At inood lang. Diba? Hindi yung mga kanina mga negosyante Pilipinas, nangangaulit na nga, nagkakalas na ito mga negosyante din. Kaya pagka na Pilipinas, imbis na mga ganan siya, gutom, kardisyon na nera negosyo. Nangangaulit. Kaya ano, kung ano nila ito yung mga kinahanglay mga negosyante, yung kukurap. Oo, mga negosyante, kung ano nila ito kinanglanon, bayad dito, sumbra. Diba? Corruption still going on. Amoy niyo mga investors, di rin nag-iihan niya doon. Kung ulit ka naman, corrupt. At on, ng mga leaders, especially ng mga politiko. Ano talaga eh? Trabay na lang mag-negosyo ng mga politiko niya doon. Pero lang ako magpapakurap-kurap pa yun. Ay, nagot talaga eh. Ganun ba? Oo! Amin ang sitwasyon ng pandena. Makuri din eh. Ito ang mga investors. Aros nga tanan na nangunguli na ito rito. Era mga negosyo nga nagkakalugi-lugi. Pero nga mga negosyo, Pilipinas. Maganda. Para ka malugi. So, ay iba ka mga investors sa pagyana. As per, direct nagsosurvey. As per also my information, as per my investigation also, hindi, misigay ba ako na, hindi na naman ako, nalamakyan na makit mga negosyante, kung malugi good talaga. Pwede sa nag-mission at nag-uban, ano nga negosyante din, nagsira na. Problema na nga, bisit pag-utang, ragian, akaong ka ba nila, wala paradaan, maharayo ka pa, waray na, investors ito na, ano matiging pa ka na, kontroliwan ang mga investors ng mga kainchikan, wala na, yung libre, muna ni nga nga, pagkidihan ko nalang yung akong negosyo, siguro nila, pagkidihan ni Ordoy, pwede po bang kabisado kung ano ang sitwasyon din eh, pag-iimog ngayong restaurant, kaunan, kung ano, wala paradahan. Itong midlip na yun ang paradahan, mga kaon, umagawa mo naman lang, di ba? Kontra, magbubuto mo na nagadlakat, exercise. Okay, ganit exercise, pero kayo nasog ka. Di ba? Aros mga kaon ka, busog ka na. Pag naman ang taon, palakot ka rin na yung butong naliwat. May suggestion niya na din niya, sir. Ganon. Alam ko mong sumatid, di ba nga, haros karamaan na itong ginimbisigar yung pangirano, pagmakyanan, yung mga negosyante, nagkakagawa sa Pilipinas, sunod nga nalulugi, tungod hini nga, mga leader nga, masyado hinggamang kakurap. Waray ba nga na babaruan naman nila kundi yung mga hihukun yung mga negosyante. Hindi rin mahihukay. Diba? Baga mo naman na, dapat ang bakatas. Ngayon mo, kung baga mo naman lang, makuri itong magamot mo ngayon na siya. Kaya nag-umot ibang lugar na ating matanan. Kaluat, aray taradahan, may kinamumutangan, ating na din itong matanan. Diba? Kung hindi rin din. Kaya ang sitwasyonan, katulukan, nasa naman na. Hindi ka mapalo, kaya luwag din eh. Nangungura man. Pasunod na muna yung mga negosyante sa media at paano kung dahil takloob ang tumabo na bangga o yung hindi din magatang patay-tay na siya ba? Depende, di ba? Kaya makita ito ng dudos yung mga sugat ito sa akin. Depende rin at nag-itawin eh. Depende sa rin kapag mga investors sa pagkina ng panahon. Ano ka lang? Dahil magsama-sama, pagtulungan at maging matino. At kailangan na natin ngayon ang tunay na pagbabago. Iwasan ang pagbabago. Ang
Sí, que nos llaman, que tendrá ahí en un día, en la instante, en el suceso número de este año, cuando ya no se ha corto un inicio con un técnico. Y va, ya lo han acá, a votar sin inicio. Dice ni quita, han acá, me quimo, sarakian. Magul, lo ha puto ito, hindi mo ginagamit niya ang law ito mga iba na gasolina, iba na diesel, di ba? Ano ka pala itong fuel? Punda ka na. Di ba? O kung magpapalik ka bet, tire itong sarak yan, magsisisuel ka pa, ako, mag-aagay. Di ba? Lago din gagastuhon. Eh, ginunaw ko na lang ang fuel. Kahit ang 63 na tire, makakapotin kandara kamulat. Pero di pagdawan ng pursumo din mo fuel, kapag ako din ginagas, so kung pwede pa rin mga payment at sisero sa sinisarap yan. Diba? So, aray, long enduro. Kaya nga, pinigusyo lukit. Ay, okay ha. Kaya na ako nigusyo ng Pilipinas kawas. Nalang, balik na lang ako ng China. O pa pa rin ito kami China, ako yung nigusyo. Ako yung pa, ito dito, mga pangato lang. Pero rin eh, ito ko rin natin ko sa Pilipinas. Itong mga Dalai Lama ni Houston. No exchange, no return. Houston ka no exchange, no return. Pero naman rin eh, Saulo. Ay, ano, ano, luma, ano, mga palit niya mo rin ito, sing, ati. Wali yung bala, ano ba? Hindi ko akin problema. Ikaw, ano? Ano? Pinabuhi. Ano, sinisari. Ha? Huwag lang ito yun eh. Wala tayong mag-aaral nun talaga. Alam mo anyway, eh. Mga kasangkayan. Amo nang ito ako magkakakita ang pagkwena. Puro si Nemya. Starring niya na ito. Vice President ko pa pala at engagement trial. So, yan na. Break, recess. Kung daga. Sinado. So, ay November siguro. Probably. Dahil bumalik na normal itong sisyon ng Kongreso o kung kaya po din ito sa gayan itong pagtaga budgeting Senado. Kaya hindi. Kaya na, era na ito ng budgeting in 2027 bagi na Senado, era ko ng pag-iba yun. In short, paninutuan, kahit kung may kuto, may kaspa, awara, mag-iingat ano dito. Pero kung nga sa rin, adipo mo. Oh man. Ay, sabi ko talaga yung bro. Pero ay, kita lang para minigong na pag-abutin pa naon at pag-pili pa kita yung turutuhay ng mga reader. Hindi na kita mapanara ang mawawan sa may tunay na pagbabago. Ayaw ka talaga, oras. Isang pula. Pero kita, minigong maraming gaman ako partner niya mas sa control engineering and IT. Thank you so much sa iyo. And siyempre, binagawa ko na ito Chief Executive Officer at the same time President at magkalain lagi mga FM station na sunod na kloba na punang ako mo sa Bravo Villanosa. Ano na tayo gusto sa ngayon ni Sir Guyong na tanginan? Solo! Kao yung Pidosa. Bapay nga kloba, salamat kayo pumati. Ngayon, kumas sa ako. Bye! Tschüss! Thank you.

0: Elevate your day. B1079.
1: She's crazy like a fool.

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg routine. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pud ang bagong produkto Ivory Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
6: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
7: The station that resonates with your lifestyle.

0: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa eyeberry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
2: Sulaypod ang bagong produkto eyeberry gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Perhesyoning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Party Rock Anthem, mga kapatid. Dugtugang Webes pa lang, pero pang Biyernes na yung feels.
1: And before that, Never Gonna Give You Up.
0: Never Gonna Let You Down. You know, Rick Astley. I love you, BBM.
1: Yan po ang version ni Rick Astley at hindi po ni Roderick Paulate.
2: Anti-clear ka.
0: Naman talaga.
1: Magandang, magandang, magandang, magandang bispiras na nga po ngayon ng Friday. Good morning sa iyo, Yusek.
0: Good morning, mga kapatid. Webes po ngayon, October 15. Kaya asahan na po, mas mabigat talaga ang daloy ng trapiko pagka 15.
1: Ganun.
0: Oo, mas iba pagka sweldo.
1: Ah, sweldo pala.
0: Araw ng sweldo para sa ating mga kapatid na uring manggagawa na malamang dadaan lang ulit sa inyong mga palad pambayad ng bills.
1: Opo, sa mga meron pa hong sesweldohin, magandang, magandang, magandang nga pong Thursday morning, mga kapatid. Kami po'y handang-handa na para maghatid ng mga tampok na balita sa ating ulo-ulo, sa ating isang iglapa, sa mga pangunahing balita. Pero bago yan, baby girl, muli po pagpupugay sa lahat ng ating mga mahal na mga seniors at super seniors. Maganda umaga po sa inyong lahat. Mamaya po meron tayong continuation ng ating pong magandang balita para po sa ating lahat sa harap po ng napakarami nating mga isyong pambayan. Ingay sa politika, huwag kakaligtaan ang pangangailangan po sa tulong medikal. At ito nga pong mga magandang maihahatid po sa atin ng informasyon mula pa rin po naman sa MWEL. Mamaya yan. Importante po yan, ha? Lalo na ngayon na iwas tayo sa mas malaking gasto sa mga pagkukonsulta sa mga doktor. Alright.
0: Kasi nga naman, prevention is better than cure.
1: Okay. Iba talaga ang datingan mo. Sorry, girl.
0: Ano ba?
1: Next time, huwag kang magsusuot ng ganyan.
0: Bakit?
1: Nawawala ako sa focus.
0: Bakit naman?
1: May distraction.
0: Kasi third day na namin ang walang tubig sa area. Kaya ganito.
1: May distraction.
0: Talaga?
1: Oo.
0: Oo, bakit?
1: Is it you? They're talking about.
0: Is it me they're looking for? Ikaw talaga. Magja-jacket na lang ako. Kung ganon.
1: Is it you they're talking about?
0: Para hindi ka ma-distract.
1: Saka use Vito.
0: Anong Vito?
1: Ano ba ginagamit mo? Vito o ma'am?
0: Ano yan? Ito. Sige.
1: Vito, V-E-T-O, or ma'am, M-U-M.
0: Lumapit pa dun yung isa nating staff. Sige, gusto mo mag-jacket na ako para hindi ka ma-distract.
1: Matanda ka na. Alam mo na dapat na gawin.
0: Maya-maya, pagka medyo gininaw na ako.
1: Ha?
0: Pag gininaw na ako. Talaga.
1: Ano na naman. Sige po. So, mga kapatid, bago po tayo magsimula po ng ating pinaghandaan as usual na programa, 4 na oras po ito, hindi nyo mamamalayan sa mga motorista. Definitely, mga kapatid, ito po ay napakainam na pagkakataon na makapakinig po kayo sa mga tampok na balita, diskusyon, komentaryo, public service, entertainment, and hindi mawawala po yung ating mga importante mga panayam. And of course, ang pinakamagandang balita pong ihahatid ni Brad Jeff sa ating The Daily Brad. So, this morning, muli tayong sumalubong girl. Sa araw na ito, napuno pa rin po ng pasalamat sa ating Panginoon dahil nga po tayo ay mga buhay pa. Amen. Lord, thank you po sa araw na ito. Araw muli po ng paggawa sa aming pong pagbangon. Dala po namin ang inyong inspirasyon sa amin. Una po sa lahat, ang aming pong pagbangon. Salamat Lord sa biyaya po ng buhay. Alagaan pa rin po ninyo ang lahat ng mga takapakinig po namin, mga uring manggagawa at lalo na ang mga nakatatanda. Muli po, Panginoon, kayo na pong bahala sa amin. Kayo na pong bahala sa aming bayan. Kayo na pong bahala sa aming mga leader. At muli, Lord, kami po'y humihiling sa inyo na kami ay pagkalooban niyo pa rin ng kahinahunan na tanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. Mahal na Panginoon, alagaan po ninyo ang aming Santo Papa. Dear Lord, ito pong aming idinudulog sa inyo sa pangalan pa rin po ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Alleluia. Amen. Okay. Sorry. Pwede ba akong lagyan dito ng distraction?
0: Parang may performance ba mamaya? Bakit?
1: Hindi. Ang akin lang sa'yo, girl, huminga ka naman, ha?
0: Uy, yeah, tao, ha? Ikaw ang nagturo sa akin ito, eh. Na huwag hihinga.
1: Baka mamaya bumulagta.
0: Nasasanay-sanay na.
1: Bumulagta ka na lang dyan, eh. Okay, sige. So, mga kapatid. Ang dami-dami ho natin mga balita, definitely po, yung nangyari sa impeachment trial, yan pa rin po ang mga tampok na balita ngayon. Yan po ay naging kontrobersyal at napakarami pong mga opinion. Mga kung ano-ano po mga komentaryo. Pero ang tanong nga po, pwede ba yun? Meron ho bang mga legal na balakid para mangyari yun? Ano ho bang maaaring gawin ng defense kung meron man? At ano ho ba talaga ang totoong dahilan? May something, pero yung something na yan ay hindi ko na ho muna babanggitin.
0: Naku, may alam ka na hindi
1: mga kapatid,
0: namin alam.
1: Isa munang mabilis na pasada sa mga paunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo sa isang iglap. Higit 200 mga Pinoy na nagtatrabaho sa cruise ship idiniport ng Amerika. Legal team ng pamahalaan ipadadala sa Amerika para tulungan ang mga manggagawa.
0: Samantala, isang Pinay na green card holder kasali po sa 16 na individual na kinasuhan ng election fraud sa Amerika.
1: US President Donald Trump, kumpirmado pong dadalo daw sa pupunta sa bansa para po sa 49th ASEAN Summit sa Nobyembre ayon sa Malacanang.
0: Ulat panahon mga kapatid, binabantayan ngayon ng pag-asa ang isang bagyo sa labas po yan ng bansa na dating low pressure area at huling namataan sa higit 2,000 kilometers sa silangan po ng extreme northern Luzon.
1: Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at ilang pang mga whistleblowers nakatakdang tumestigo sa kasong plunder ni Senador Gingoy Estrada sa Sandigan Bayan. Kaugnay po ng eskandalo pa rin sa flood control.
0: Agriculture Secretary Francisco Chulurel nanindigang kinansilang permit at hindi pinalusot ang nasa 700 million pesos na halaga ng umano'y smuggled na bigas mula sa Vietnam.
1: Mga kapatid, ang isyong yan, tutukan po sa aming palatuntunan. Importante ito, ha? Talaga naman, maliban dyan sa Davao, meron din po sa Limay, Bataan, sino ang mga nagpadala o ayoko naman tawagin nagpuslit ng mga bigas na ito. Samantala po naman, Defense Secretary Gilbert Quidoro tinabla ang pahayag ni VP Sara Duterte na pasimuno umano ng gulo ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Sakripisyo at kagitingan ng mga sundalo sa teritoryo dapat daw kilalanin ng Vice Presidente.
0: Anak ng Pangulo at House Majority Leader Sandro Marcos umalis ng Partido Federal ng Pilipinas. Sandro tumawid at sumapi sa lakas CMD.
1: Senador Loren Legarda muling nag-extend ang kanyang medical leave hanggang 2 ng Oktubre.
0: COA, pinwesto ng kakulangan sa dokumento ng higit 11 milyong pisong cash advance para po sa biyahe abroad ng mga opisyal ng Sandigan Bayan.
1: Hala! Ulo! Nang naharang na drug smuggling sa Laos, tukoy na po ng PIDEA, iniimbestigahan daw ng Malaysian Police ang maaaring pagkakasangkot ng 2 Pilipino sa drug bar sa Laos.
0: 2 Pilipinong sangkot sa naunsyaming shabu delivery, tukoy na po ng PIDEA. Ang isa dito ay mula Marawi na konektado sa sindikato na nakabase sa Davao. At ang isa naman ang nagbayad sa inarkilang eroplano na magdadala ng shabu.
1: Kaugnay po niyan, 10 persons of interest iniimbestigahan na po ng NBI at sa kanila pong nakalap na impormasyon ng Bureau of Customs po. Madalas daw po na ginagamit sa delivery ang mga private plane ng mga kumpanyang may private hangar.
0: Kampo ng Vice Presidente, kinwestiyon ang pag-atras ng prosecution sa 3 impeachment articles. Pagkakataong sagutin ang mga paratang nawala raw sa Vice Presidente.
1: Posible po naman daw hilingin ng defense team na mabasura ang natitirang article of impeachment at ideklarang mistrial ang impeachment proceedings.
0: Sa survey, 51% ng mga Pinoy nais na personal na tumestigo si VP Sara Duterte sa impeachment trial.
1: ICC prosecution of defense ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nagbanggaan sa usapin ng datos ng mga namatay sa drug war. Higit 3,400 pagkamatay natukoy umano sa PNP records.
0: Samantala, dating Congressman Carlos Zarate gustong kaimbestigahan ng pagkalugi sa puhunan ng stock loss ang SSS na umabot sa 40 bilyong piso noong taong 2021.
1: Mga barangay tanod maaring tumulong sa pagbabantay sa mga paaralan sa ilalim po ng kasunduang nilagdaan ng DepEd at ng DILG.
0: Malihigit kalahati na mga pamilyang Pilipino ay tinuturing na mahirap ang sarili. Self-rated poverty umakyat po sa 55% ayon po yan sa SWS.
1: Sa kabila po naman ng paglawak ng dalaw niya ng impormasyon, mga Pilipino, pinagkakatiwalaan pa rin daw na kumuha ng balita at impormasyon sa mga lehitimong journalist at news organization ayon sa isang survey.
0: Finance Committee ng Senado nagpaabot po ng pangamba sa 206 billion peso budget realignment ng Kamara. Pondo para sa malalaking infrastructure projects at pangkalusugan, tinapyasan.
1: At sa Metro Manila, mga nagugutom sa Metro Manila at Luzon, lalo pa daw pong dumami ayon sa third quarter survey ng SWS.
0: Hepe ng Police Clearance Section ng Quezon City Police District, sinibak sa pwesto. Dahil sa reklamong nagdaos daw ng birthday celebration sa kanyang opisina, imbis na magbigay serbisyo.
1: Sibak din po sa pwesto ang pulis na nasangkot naman sa alitang kalye sa Rizal noong buwan ng Hunyo.
0: Higit 1 milyong piso ang halaga ng shabu huli sa isang babae sa Cainta, Rizal.
1: Sa Luzon, aksidente po sa LX, nagdulot ng mabigat na traffic kahapon. Naghabulan at naggitgitan naman ang kotse at MPV sa insidente po ng road rage sa Lipa City, Batangas.
0: Dead on arrival ang isang traffic enforcer matapos masagasaan sa Calamba, Laguna habang tumatawid sa pedestrian lane.
1: Police, sarhento at dating kawani ng Philippine Army timbok sa pagbebenta ng balat baril sa Villasis, Pangasinan, mga rifle at kalibre 45 kinumpiska ng PNP CIDG.
0: Mga residente at negosyo sa Ubando sa Bulacan apektado ng water interruption. Ilang pamilya napipilitang dumayo makakuha lamang ng tubig.
1: At sa Kabisayaan po naman, pulis na may-ari ng baril na ginamit sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban noong buwan ng Hunyo, sinibak na sa pwesto ng Napolcom.
0: Samantala, 42 piso na aumento sa sweldo epektibo na po para sa mga manggagawa sa Cebu, Bohol, Negros Oriental at sa Sikihol.
1: Samantala po naman sa Negros, baybayin po ng Sipalay City nagkulay rosas sa 4th na sunod na araw dahil sa pagdagsa ng maliliit na hipon.
0: Sa Mindanao, mga kapatid, higit 100 pamilya sa 3 barangay sa South Cotabato apektado ng pagbaha. Bunsod po yan ng malalakas na pag-ulan.
1: Sa Mindanao nga po, mga kapatid, kinukumpuni na ang kalsadang naguugnay sa Caraga at Hilagang Mindanao na sinira ng mga landslide.
0: Sapul naman sa video ang pang-hold up sa isang burger shop sa Tagum City, Davao del Norte.
1: Civil Society Group hinimok si Pangulo Marcos Jr. na italaga bilang punong ministro ng unang bangsang parlamenta si Moro Islamic Liberation Front Chairman Ahud Alhaj Murad Ibrahim.
0: Samantala, sa balitang pang-consumer at pang-kalakalan, piso kontra US dollar bumagsak sa halos record low na 62 pesos at 87 centavos. Posibleng epekto sa presyo ng mga imported na produkto binabantayan.
1: Samantala pa rin, International Monetary Fund nagbabala din po sa mga panganib sa global economy dahil sa Middle East conflict, mataas na utang at posibleng pag

0: Mga leader ng Europa muling sinusuri ang trade relations sa China dahil pa rin sa epekto ng Chinese exports sa mga negosyo at trabaho.
1: Ilang bansa sa Asia nagpapalakas po ng oil reserves at energy security habang patuloy ang tensyon sa gitnang silangan.
0: Tripoli, Libya nalubog sa baha matapos ang malalakas na pag-ulan. Mga tao natrap sa mga gusali, mga kotse naglutangan.
1: Samantala po naman, human rights group sa Peru binatikos ang planong pagbabawal sa mga paaralan ng pagsusuot ng mga babae ng nail polish at maikling skirt at mahabang buhok naman sa mga kalalakihan.
0: Nawaglit na gunting sa Naha Airport sa Okinawa, Japan dahilan po sa pagkaantala ng higit 20 flights.
1: Samantala pa rin po naman, 42 anyos na lalaki patay matapos pong mahulog mula sa roller coaster sa isang amusement park sa Georgia sa Amerika.
0: Hinimatay at kalaunay namatay din ang isang babaeng lumahok sa half marathon sa Seoul, South Korea.
1: Cardinal Luis Antonio Tagle, pinamunuan po ang Holy Mass sa St. Peter's Square sa Vatican. Maayos na kalagayan para sa ating Santo Papa kasama po sa panalangin.
0: Balitang sports, mga kapatid. F1 returns to Africa. Planong ilunsad ang Formula 1 Grand Prix Rwanda sa taong 2030. Sila po'y magbabalik mula ng huling karera sa kontinente ng Africa noon pang 1993.
1: Samantala pa rin po naman, pinahigpit ng LX Road Warriors ang kapit sa tuktok ng Group A ng PBA Governors Cup.
0: San Miguel Beerman tinambakan ng Terra Firma Jeep.
1: At manatili po naman sa TNT Tropang 5G ang sharpshooter na si Jordan Heading sa kanyang contract renewal.
0: Ikatlong edisyon ng taunang Reyes Cup magsisimula na po ngayong araw.
1: At pinutol po naman ng US Tigroaring Tigers ang 4-game winning streak ng FAU Tamaraw sa Season 89 ng Men's Basketball Tournament sa UAAP.
0: At sa balitang entertainment, mapapanood na po sa Netflix ang kapatid series Mommy Guard starting tomorrow.
1: At Starworks artist nag-enjoy daw ng makapagtanghal sa entablado ng ASAP XP.
0: Olivia Rodrigo at Chapel Roan may collaboration. Ilalabas ang remix ng kantang Expectations si Olivia bukas.
1: At Norwegian pop duo na M2M magbabalik sa bansa para sa isang konsyerto. Yan nga pong isang iglap sa mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Detalye abangan sa pagbabalik ng Newsbox FM.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan ko...
3: This segment is brought to you by G-Stocks PH. Offered by AB Capital Securities Incorporated. Go to the GCash app, tap Invest, and select G-Stocks PH to get started.
4: Bigyan ng mukha ang balita.
5: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
6: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
7: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
6: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika, o mga kwentong malapit sa sikmura.
8: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
6: Walang kulay, walang kinakampihan.
9: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
6: At wala rin inaatrasan.
10: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala akong bahay sa nangyayari.
11: Para sa ilang lugar dito
12: sa mga lumangoy.
6: Susugod sa bagyo.
13: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo mga kapatid.
6: At anumang dilubyo.
14: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
6: Balita man sa lansangan.
15: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
6: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
16: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
6: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
17: Mobile Journal, Amy Achanza po.
18: Arles de los Santos po.
19: Denise Bagasancho po.
11: Ben Taninki po.
13: Las Paredes po.
5: Jeff Rivera po.
1: Julie Baiza po.
8: Kayla Makanta.
2: Mary Mon Reyes po.
20: Riera Pascual po.
21: Hatid!

0: one, Cheese Ring, Can't Get Enough by Regent.
1: True FM.
2: Nagbabalik po tayo mga kapatid sa oras nga po na 6:27. Handa-handa ng ating mga kapatid para sa News 5.
3: Pero alam mo ba, baby girl, na kapag may reseta ang ating mga doktor,

0: Pepwede ka nang pumili ng world class na mga gamot.
1: Reseta po ba sa high sugar? Piliin ang world class.
0: Aba, reseta sa high blood? Piliin lamang ang world class.
1: Reseta sa high cholesterol? Piliin po ang world class.
0: Kapag nga po may reseta ang ating doktor, piliin lamang ang world class. Piliin ang Rhea Generics.
1: World class mga kapatid, dahil gawa po yan ng world class pharma experts. Katulad po ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius, Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
0: Dalhin po lamang ang ating mga reseta sa Mercury Drug at piliin ang world class. Piliin ang Rhea Generics. Rhea Generics, tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Muli po, pagbubugay sa inyong lahat. Mga uring manggagawa na world class, manggagawang Pilipino. Mula po sa world class, Rhea Generics, tamang oras ngayon. Drive time, prime time, 6:28 in the morning. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Alam mo na kaagad, strong coffee ang sa akin. Quality coffee beans, amoy pa lang. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven South Shore Drug. At mga piling supermarkets nationwide, panalo ka, sarap magkape. Sa ating baby girl, yung creamy coffee, lumulutang kitang-kita mo. Ang Mangosteen with Xanthone. Thank you, Boss Mastery Coffee. Mga kapatid, ito na po ang News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH sa Signal TV. At ito ang kalipunan ng mga pinakamanalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon.
1: Ako naman po si Zadina Deva.
0: At ngayon po unang-una sa ating pong balita, Huwebes 15 sa buwan Oktubre 2026. Nanghihinayang po ang kampo ni Vice President Sara Duterte at ang ilang senador sa ginugol na mahabang oras sa iniatras na articles of impeachment ng prosecution. Ayon sa spokesman po ni VP Sara na si Attorney Paulo Panelo, 500 million pesos daw kasi ang nagastos sa loob ng 20 trial days kung ibabase sa 25 million pesos per day na operating cost ng Senado. Kabilang sa mga nilaglag ng prosecution, ang impeachment complaint kaugnay pa rin po ng pagwawaldas sa confidential fund, bribery at grave threats. Gate naman ng kampo ni VP Sara, hindi raw ba nakakagalit na nagwaldas din ang prosecution ng napakalaking pondo at oras sa paglilitis na nauwi lamang sa wala? Dito nga po iniliwanag ni Senator Pamphilo Lacson na 27 million pesos lamang daw ang budget sa impeachment trial at hindi 500 million pesos. Pumalag din kay Attorney Panelo sina Senator Judges JB Ejercito na parehong taga-majority kahit na aminadong nasasayangan din daw sila sa nawalang oras.
2: What am I saying right now? What does he want me to do? Magwala ako at masabi na i-feel ko na ako yung pinaparinggan? I don't think so. We are a court. Hindi kami po pwedeng kumil.
3: Sana yung tatlong buwan, sana tinapos na natin yung budget hearings. Di ba? Kasi parang nagmamadali kami. Kumbaga mas na, siguro mas nasala pa natin, mas nagkaroon tayo na mas maganda pang, mas produktibo mga budget hearings.
1: Mga kapatid, sa iba pang balita, ayos lamang daw sa palasyo kung hindi magre-resign si Vice President Sara Duterte. Pero wag daw niyang sabihan ng ganyan ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon po kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, walang pag-uudyok sa bise na bumaba sa pwesto. Pero wag daw ibalik sa Pangulong Marcos dahil hindi nakikipagnegosyo ang Pangulo sa mga banyaga. Matatanda ang natalakay sa impeachment trial na konektado daw sa China ang umano'y tagong yaman ng bise at ng kanyang pamilya.
4: Wala siyang karapatan na humingi ng resignation ng Pangulo. Ang Pangulo ay nagtatrabaho. Ang Pangulo ay laging ang iniisip ay kapakanan ng bansa, kapakanan ng taong bayan. Hindi nagkakaroon na anumang secret deal sa mga dayuhan para ipagkanulo ang interes ng ating mga kababayan. Kung hindi po siya magre-resign, decision niya po yan. Walang manghihimasok dyan. Pero ang pagsasabi niya na mag-resign ang Pangulo, yan ay malaking kalukuhan.
1: Yan nga po ang tinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: tila po naman nakahanap ng suporta si Pangulo Marcos Jr. kay Naga City Mayor Lenny Robredo kaugnay po sa maalat niyang ideya ng balde ngayon pong may banta ng Super El Nino. Sino ang nagsabing maalat? Tatikman ba nila? Samantala po naman, sangayon daw po si Robredo na gumamit ng balde para maging imbaka ng tubig ulan. Katunayan, yung araw po ang plano ho nila pagkatapos ng bagyong Christine noong pong isang taon. Pero sa Naga daw ay drum ang gagamitin bilang mga catchment facilities. Pwede rin daw magamit ang maiipong tubig para maging panlinis ng mga sasakyan, kalsada at pambuhos sa CR. Kahapon, napa-shot.
1: Oo.
0: Ah, okay. Akala ko shout out.
1: Eh. Shot puno.
0: Yung ba tawag diyan?
1: Kami mga Gen Z pagka inuman na shot puno.
0: Napa-shot puno. Sorry po ah. Medyo ako nalilito lang sa script na ito.
1: Oo, nga.
0: Kahapon daw po napa-shot sa Malacañang sina Palace Press Officer Claire Castro at ito pong si Rex Gatchalian ng DSWD. Ininom nila ang tubig na umano'y finilter mula sa isang balde. Ipinakita po kasi ng DSWD ang pagkakabit ng water filtration kit sa ordinaryong balde na mayroong 9 steps ang pagkakabit. Giit po ni Gatchalian, ligtas daw itong inumin at magagamit sa mga lugar na matinding tatamaan ng El Nino.
1: Samantala, kumpirmado namang dadalo po sa ASEAN Leaders Summit dito po sa Pilipinas si US President Donald Trump ngayon pong Nobyembre. Ayon sa palasyo, kumpirmado na ang pagbisita ni Donald Trump sa bansa. Ito ang kanyang unang pagbisita mula nang huli siyang lumipad noong 2017 para rin po sa ASEAN Summit. Personal siyang imbitahan ng Pangulong Marcos Jr. nang bumisita naman siya sa Amerika noong Hulyo ng nakaraang taon. Pilipinas po ang umuupong chair ng ASEAN ngayong taon. Pagkatapos dumalo sa ASEAN Summit, lilipad si Donald Trump patungong Shenzhen, China para naman po dumalo sa APEC Summit.
0: Sa atin po namang binabantayan ngayon na bagyo, meron pong binabantayan bagyo ang Pag-asa. Isang bagyo sa labas po ng bansa na dati po yung low pressure area. Huling namataan ang bagyo higit na 2,000 kilometers silangan po ng extreme northern Luzon. Wala pang direktang epekto sa bansa ang naturang sama ng panahon. Sa ngayon po'y Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang siyang maghahatid ng mga pag-uulan sa Kabisayaan, Mindanao at maging sa Bicol, Quezon at Palawan. Northeasterly wind flow naman ang siyang magpapaulan sa Ilocos, Cordillera, Cagayan at maging sa Central Luzon. Alas 6:35 na, ano man po ang lagay ng panahon, importante ikay kondisyon. Nang sa ganun, hindi masayang ang lahat. Hindi masayang ang blessing ng life. Ganito ka ba? Bigo na naman. E sandali lang ha. Ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. E di ba nga, masarap ang buhay. Kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Huwag sayangin ang biyaya ng buhay. Mag-bravo, bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo.
5: Mama, Papa, bravo! Katalaga!
0: Vroom, vroom! Ang bravo'y mabibili sa Mercury Drugs sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-bravo, good morning! Ilang pang balita agad-agad susunod na!

0: Basta allergy symptoms, may Fixidoc dyan. Alnex, the most prescribed cetirizine.
1: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test.
2: Payakap sa yakap ng PhilHealth.
1: Tulong para maging malayo sa sakit.
3: I'm Chef Lau, the Rocker Chef!
4: Let's get it on!
3: Ang bilis tumakbo! Hoy! Itay mo!
5: Tagal-tagal naman ang kalaban dito!
3: Ano?
6: Hello!
7: Sumobra pa! You choose which ingredient?
8: Pabukas pa tayo mga kasay.
7: Anong gagawin mo ngayon?
9: Pantikim lang!
7: Wala tayong oras! Kinantik lang muna yan! Kailangan taste good!
3: Suka! Ay! Are you okay?
9: Wala.
7: Medic! Do we have a medic?
9: Oh my God! Ayaw niyong tumigil!
7: Feel of pressure!
3: Hindi ako nasusunod na ba yan o hindi? Naku, patay na!
7: Mystery ingredient, Mr.
9: Ah! Chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
10: Oo, aabot yan.
7: Kaya mo ba magluto habang hinangaral? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist! Welcome to Star Under Pressure!
11: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings.

0: and get daily bonuses. Bet 88, your ultimate playground. True FM.
1: Mga kapatid, sa oras na po na 6:39, balikan po natin ang mga balita sa lalawigan, naghabulan at gitgitan po ang kotse at MPV sa isa pong insidente ng road rage dyan sa Lipa City, Batangas. Nakita pa ng mga traffic enforcer ang insidente. Pumasok naman sa compound ng police station ng MPV para ireklamo ang nanghabol na driver ng kotse. Sinunda naman siya ng nakaalitang driver na hindi napansin na nasa police station na pala sila. Sa investigasyon, napag-alamang nagsimula ang insidente na mag-counterflow ang driver ng kotse. Sinenyasan siya ng driver ng MPV para hindi magkabanggaan pero nainsulto daw ito ng driver ng kotse. Nakakulong na po ang driver ng kotse na nahaharap ngayon sa mga reklamong attempted murder at damage to property.
2: Sinuban ng bangga. Kasi balita ko dito, apat na ulit na binangga bangga eh. Samantala mga kapatid, pinapatawag po naman ng LTO ang pasaway na motorcycle rider doon sa lungsod ng Davao. Sa video nga po'y kitang nakatayo ang rider habang nagmumotorsiklo. Sa isang punto, itinaas pa niya ang dalawa niyang kamay. Pinagpapaliwanag po ang rider at ang rehistradong may-ari ng motorsiklo na napag-alamang nakatira sa Tagum City, Davao del Norte. Isinilalim po sa 90-day preventive suspension ang lisensya ng pasikat na rider.
1: Samantala, dead on arrival ang isang traffic enforcer matapos masagasaan sa Calamba sa Laguna. Ayon po sa mga pulis, tumawid ang biktima sa pedestrian lane. Nag-overtake naman po ang isang paparating na van nang huminto ang sinusundan nitong sasakyan. Doon na niya nasa pulang tumatawid na enforcer. Sumuko po ang nakasagasang driver. Maharap po ito sa kasong reckless imprudence resulting in homicide.
2: Lima ang sugatan ng magbanggaan po naman ang motorsiklo at tricycle sa Pototan, Iloilo. Kabilang sa mga sugatan ang tatlong menor de edad na sakay po ng motorsiklo. At ayon sa investigasyon, biglang nag-U-turn ang tricycle para lapitan ang pasaherong nasa kabilang linya. Doon na ito nabangga ng motorsiklo. Isinugod sa ospital ang mga sugatan at nauwi naman sa aregluhan ang pangyayari.
1: Sa pulpo sa video, ang pang-hold up sa isang burger shop sa Tagum City, Davao del Norte. Armado po ng barilang kawatan kaya napasunod ang tindero. Pinakuha niya ang pera sa kaha, agad namang sumibat ang suspect sakay po ng motorsiklo. Higit 5,000 piso ang natangay ng suspect. Tinutugis na po ang suspect at ang kasabwat na rider.
2: Mga kapatid, alas 6:40, iuno na po ang ating oras ngayon. At muli pong ating paalaala lagi sa mga nasa construction business ha. Doon tayo sa standard ng mga materyales na ginagamit po natin. Yes, kasi kapag substandard, substandard, delikado yan. Maaring mura, pero substandard, patay tayo dyan. Kaya kapag ang pinag-uusapan natin ay light steel frames, dito ka na sa setting the standards. Mga kapatid, Jaya Max, certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS Mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety para po sa ating mga kisame at dinding. Jaya Max Light Steel Frames, protektado ka, walang kakaba-kaba at duda. Jaya Max Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo, sabihin kaagad, ang hinahanap ko isa lang, Jaya Max Light Steel Frames. Yan po'y mabibili sa Solera Ceramica, dyan sa Bourbon, Cebu. Yun o, nakita mo yun hanggang sa Bourbon, Cebu. Solera Ceramica, dagang salamat po. At sa YY Home Builders Depot, doon po naman sa Tagbilaran City, Bohol. Ayun o, YY Home Builders Depot, Tagbilaran City, Bohol. At ang Jaya Max ay available din in all leading depot and hardware stores nationwide. At muli po, maganda umaga sa mga kawani ng Jaya Max. Sa mga kawani din po ng DN Group of Companies, mabuhay! Sir Johnny ng good morning! Lapit na birthday niya sa Pasko. Good morning, sir! Ngayon sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan po naman, mga kapatid, hiniling po ng National Power Corporation na maaprubahan ang kanila pong planong mangolekta ng dagdag na 10.82 billion pesos mula sa mga on-grid consumers. Gagamitin daw po yung pondo bilang subsidiya sa mga power providers na nagsusupply ng kuryente sa mga off-grid areas. Nagaim po ang napukor ng aplikasyon para sa higit na 9 sentimong patong sa kada kilowatt hour na universal charge ng Missionary Electrification. Ipinapanukala po ng napukor na ito'y kolektahin sa loob ng 12 buwan para hindi mabigat nga sa bulsa ng mga consumers. Sa ngayon po, ito'y pinag-aaralan pa ng ERC.
1: Idiniin po ng Korte Suprema na hindi po pwedeng isabay ang senior citizen discount sa iba pang uri ng diskwento. Paliwanag ng kataas-taasang hukuman, hindi maaaring hilingin ng isang senior citizen na ipatong pang 20% discount kung mayroon ang natanggap na diskwento mula po sa isang promotion. Pwedeng pumili ang mga senior sa pagitan po ng 20% discount o sa diskwentong iniaalok sa produkto o serbisyo. Nagugat po ang paninindigan ng Korte Suprema sa kaso ng isang general manager ng hotel sa Bacolod City na pinawalang sala ng korte. Kinasuhan ng general manager dahil tumanggi lamang itong magbigay ng 20% discount sa 2 senior. Paliwanag ng general manager, ginamita na ang kwarto ng 2 senior ng diskwentong nakuha sa pamamagitan ng isang club.
2: Umabot po naman daw sa 6.54 billion pesos ang pinsalang iniwan sa agrikultura ng Tagtuyot, bunsod ng El Nino. Sa datos nga po ng NDRRMC na itala sa Cagayan Valley, ang pinakamalaking pinsala na umabot sa halos 5 bilyong piso. Lagpas 241,000 hectares o hektars ang lawak po ng mga tanimang nasira. Higit 50,000 hektarya ho naman ang hindi maisasalba. Sumampa na rin sa 215,000 na magbubukid at mga mangingisda ang apektado ng matinding El Nino na tinatayang tatagal hanggang sa susunod na taon.
1: Patuloy naman po ang paghahanda ng Maynila para sa inaasahang paglakas ng El Nino at epekto nito sa supply ng tubig sa Metro Manila. Ayon po sa Maynila, hindi na ito gaanong umaasa sa supply ng tubig mula po sa Angat Dam dahil sa pinalakas na Non-Revenue Water Reduction Program. Pinalawak na rin ng Maynila ang mga pinaghuhugutan nito ng supply ng tubig, katulad po yan ng Laguna Lake, mga deep well at mga panibagong pasilidad. Pinaganda na rin daw ng Maynila ang pagproseso at treatment para po palakasin ang mga alternatibong source ng tubig. Sa ngayon, umakyat na po ulit sa 200 metro ang level ng tubig sa Angat Dam. Pero kahit mas maayos ang sitwasyon ngayon, tiniyak ng Maynila na patuloy nitong isusulong ang mga alternatibong paghuhugutan ng supply.
2: Inalis po naman ng ERC ang limitasyon sa kapasidad ng mga panibagong power plant na itatayo sa bansa. Dahil dyan, maaring magsulong ang mga developers ng mas malalaking pasilidad bate po sa demand, teknolohiya at kapasidad ng grid. Layon po ng ERC na makahikayat ng investors na mamumuhunan sa mga bagong supply ng kuryente. Inaasahan po makakatulong din ito sa pagpapalakas ng kompetisyon sa merkado. Target din ng hakbang na makatulong sa pagsusupply ng mas abot kayang kuryente sa mga Pilipino.
1: Oras nga po na 6:47, balita naman po sa labas ng bansa. Nababahala pong ilang pilgrim o mananampalataya kasunod ng balagim na pag-atake sa paliparan sa Riyadh Airport sa Saudi Arabia. Ayon kay Fadi Anwar, bukod po sa kanyang kaligtasan, hindi niya rin maiwasang mag-alala para sa kanyang pamilya. Nagugat po yan matapos umabot sa 13 ang nasawi kasunod ng walang agaw o walang awang pag-atake ng militanteng grupong Houthi sa paliparan. Matatanda ang kabilang po sa mga naitalang apektado ng pag-atake ang mga kapatid nating Muslim. Nanu'y nakapila sa terminal ng King Khalid International Airport. Higit 300 sa mga yan ay naitalang sugatan.
2: Nauwi naman sa Girian ang kinasang protesta ng mga estudyante at mga otoridad sa bansang Albania doon sa Europa. Sa ilang kuha nga po ng video ay kita ang batuhan ng mga agresibong relihista habang binobomba ho naman ng Albanian authorities ang mga nakikilahok sa naturang demonstrasyon. Sa galit nga po ng mga estudyante ay nagawa pa na sunugin ang ilang establishment sa bahagi po ng Tirana. Ito nag-uugat bunsod ng isyu ng korupsyon sa sektor ng edukasyon. Una nga pong kinikilala ni Deputy Prime Minister Albana Kokyo ang protestang yan, pero hindi naman daw katanggap-tanggap ang insidente ng karahasan sa naturang lungsod.
1: Samantala, positibo ang ilang tumatakbong kandidato ng Democrats sa gitna po yan ng nalalapit na midterm election sa Amerika. Ayon sa ilang grupo, pagkakataon na raw nila ito para mabigyang solusyon ang kinakaharap na problema sa ekonomiya sa Estados Unidos. Giit pa ng grupo sa Ohio, makatutulong ito para mabigyang boses ang mga manggagawang Amerikano na apektado po sa kasalukuyang polisiya ng Trump administration. Pangako nila sa mga residente ng Youngstown kabilang po sa bibigyang prioridad nila ang mataas na inflation o kaya'y mataas na bilihin at serbisyo. Sa November 3, gaganapin po ang US midterm elections.
2: Habang nagkulay kahel po naman ang kalangitan sa Indonesia, bunsod ng pananalasa ng wildfire noong pong Miyerkules. Kabilang sa apektadong yan ang Central Kalimantan. At ayon sa report, aabot sa 1,200 pollution index o apat na beses na hazardous o lubhang mapanganib para po sa kalusugan ng mga taga doon sa isla. Ang kalamidad na ito ay may tuturing bilang pinakamatindi na naitala sa loob ng 11 taon. At ayon sa report, ang isa sa tinuturing na nagpatindi ng epekto niyan ay ang pananalasa ng El Nino.
1: Samantala, suportado po ni New York City Mayor Zoran Mamdani ang desisyon ng kanyang controller na hindi bumili ng bonds mula po sa bansang Israel. Ayon kay Mamdani, hindi raw kinakailangan ng kanyang lungsod na mag-invest sa ekonomiya ng Tel Aviv. Giit pa ng alkalde, wala raw pinipili ang New York sa usapin ng investment. Ayon naman po sa inilabas na artikulo ng New York Times, bahagi raw ng political move ng New York sa gitna ng akusasyon ng genocide laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa mga gera nito sa Gaza Strip at maging sa Lebanon.
2: Ang tamang oras ngayon, abay 10 more minutes before 7 o'clock in the morning. Batiin ko muna ng happy birthday si Ma'am Tess Parian, yung classmate dear ng aking pong ate Terea. Good morning, Ma'am, and happy birthday to
3: happy,
2: you.
3: Happy birthday.
2: Happy birthday to you, Miss Tess Parian. Mabuhay po kayo and happy birthday. Binabati kayo ng inyong mga kabatch. Hindi ko nababanggitin kung anong taon.
1: At dahil birthday ni Madam Tess, bigyan ng balde yan.
4: Kantahan natin ang happy birthday.
5: Happy bigyan birthday mo ng balde, to you.
1: Oh, regaluhan mo ng balde.
3: Anti-clear talaga.
1: Kailangan niya.
2: Ikaw talaga, Chacha.
1: Buti naman, di mo ko tinawag na anti-Chacha. Kasi pwede ko na i-endorse yan, na yan ang gagamitin.
2: Ngayon sa mga fans ni Nanay Christy Fermin, Nanay Christy, good morning. Narito ang ating entertainment news.
1: Nako, ito na nga po, binabatikos ngayon ang mga host ng isang podcast na Machong Chismisan matapos po ang maling biro tungkol sa anak ni Miss Chris Aquino na si Josh Aquino. Sabi po kasi ng isa sa kanila, maayos na anak si Bimby pero si Josh daw ay walang kwenta. 3,000 pesos kada araw ang baon ni Josh sa school pero nakatunga nga lamang daw ito. Hindi po yan nagustuhan ng netizens. Pambabastos daw ito sa may special needs. Hindi rin daw yan nakakamacho. Pinagsisisihan naman daw ng co-host ng podcast si Tito P ang mga nasabi niya. Nakasakit daw siya sa mga taong nasa autism spectrum. Nakaka-relate daw si Tito P kay Josh dahil neurodivergent daw ang host. Bilang may ADHD, hirap daw siyang salain ang kanyang mga sasabihin. Humingi na ng paumanhin si Tito P sa kanyang co-host at sa lahat po ng nabash dahil po sa kanyang mga nasabi.
2: Mapapanood po naman daw mga kapatid sa Netflix ang kapatid seryeng Mommy Guard simula bukas. Bida rito sina Marvin Agustin at Jolina Magdangal na hindi na itatago ang excitement para nga sa proyekto. Niyaya ni Jolensa ang mga kapatid na sumali sa journey ni Mommy Guard. Si Marvin naman, thankful sa panibago pong proyekto kasama si Jolina. Promise daw hindi mabibigo ang mga manonood nito. Bukod sa Netflix, mapapanood din po ang Mommy Guard sa TV5 simula Lunes tuwing 2:30 p.m.
1: Masaya at nag-enjoy naman daw ang Star Wars artist nang magtanghal po sa entablado ng ASAP XP. Kung usapang boses, hindi magpapahuli ang Star Wars artist na sina Carmela Lorzano, Gianna Welga, Selena Griffin at Kathleen King. Magpapakilig naman sa ASAP XP stage ang Star Wars heartthrob na si Sean Martin habang paiinitin na Spencer Capistrano, Nico Matugas at Patrick Ballesteros ang dance floor. Abangan po ang Star Wars artist ASAP XP on TV5.
2: Nagdiwang po naman ang kanila pong unang mansary. Mansary talaga? Bilang couple sina Chris Lawrence at Katrina Halili, ibinahagi ni Chris ang larawang po video ng paghahatid sa kanya ng mag-ina na sina Katrina at Katie sa airport. Kilig naman ang fans sa pagbati po ng singer ng Happy Mansary kay Katrina. Noong Hunyo, magsimula po ulit manligaw si Chris kay Katrina. Limang taon din silang naging magkarelasyon bago maghiwalay noong 2014.
1: Samantala, minaliit daw ang singer na si Kelly Clarkson sa isang art store sa Brooklyn sa Amerika na parabang siya raw ang karakter ni Julia Roberts sa Pretty Woman. Sa post ni Kelly sa X, bibili raw sana siya ng isang animatronic singing bird sa isang store na Art of Play. Pero tinignan daw siya ng staff nito na parabang hindi niya kayang bilhin ito. Sinabihan pa raw si Kelly na maghanap na lamang ng mas murang gamit pero sabi ng shop not for sale daw yung gusto ni Kelly. Ang kaso, kumalat online na binibenta raw talaga ito sa halagang $15,000 o halos nga 1 million pesos. Nabash tuloy ang store. Dahil po dyan, ibebenta na raw talaga nila ang puppet bird for $15 million o 944 million pesos. Ayun, hindi na mukhaan si Kelly Clarkson at natignan mula ulo hanggang paa. Wow. Kaya mo bang bilhin to? Ganon.
2: Akala ko hindi na mukhaan yung ano.
1: Yung bird ba yun? Yung bird kasi yon. Gusto kasi ni Kelly yung bird, yung puppet bird. Eh, nung tinignan siya, sabi sa kanya nung staff, doon ka na lang sa mas murang bird. Meron namang isa pang bird yata. Mas mura. Eh, gusto ni Kelly yung mahal na bird. Kumakanta kasi yung bird
2: kahit papaano, ang importante po ano, sa lahat ng ating mga suki ngayon na mga nakikinig sa atin, dapat lagi tayong early bird.
1: Tama, because ano bang kasabihan pagka early bird?
2: Kapag early bird mga kapatid, yan ay para po sa mga kalalakihan.
1: Ha? Hindi pwede sa amin? Early bird catches the worm? Hindi. Di ba early bird catches the worm?
2: Iba kayo.
1: Oh, ano kami?
2: Early flower.
1: Ang early flower catches the worm din ba? Ikaw talaga dito, Ted, ha?
3: Anti-clear talaga. Oh.
2: Tumatawa ba yung ating taga-translate?
1: Oh, nawi-weirdohan na sa atin yung taga-translate eh.
2: Meron ako sa kanyang tanong.
1: Sige.
2: Paano po ang sign language sa pag sinabing Pilipino? Pilipino.
1: Ah, mahirap pa.
2: Oo. Americano. Ba't ganun? Bakit?
1: Ano po ba yun? Americano po ba yun o Banyaga? Americano ito. Pag ganito.
2: Americano.
1: Banyaga, ganito. Ito ayaw. Americano. Gumaganon siya.
2: Apo. Sorry ha, pero Chinese.
1: Sign language for Chinese. Ayun, medyo isa dibdib.
2: Malaysian.
1: May kanya ka.
2: Kaya naisip ko yan kanina eh. Kung paano nung ating binabalita yung mga ano eh.
1: Yung
2: foreign news eh. Okay. Kapag taga Kathmandu.
1: Wala.
2: Sa Nepal yun, sir. Sa Nepal. Capital po yun ng Nepal.
1: Pero may Nepal. Pag Nepal, meron. Meron Nepal. Ayun. Kathmandu, wala pa daw. Wait lang. Sabi ni sir.
2: Okay. Paris, France. Paano yung sana? Okay. Akala ko, maleta.
1: Ay, hindi. Hindi mo sa Pilipinas yon?
2: Ay! Akala ko,
1: baka Bulacan yung maleta.
2: Saldi ko. Mga kapatid!
1: Maleta, France, ha? Paris, France. Sige.
2: Sports 5 na po tayo. Pinahigpit ng LX Road Warriors ang kapit sa tuktok ng Group A ng PBA Governors Cup. Sumakay po sa nakakapasong third quarter ang LX para makuha ang 147-115 na panalo kontra sa Titan Ultra Giant Risers. Mula sa 65-all na tabla sa first half, na-outscore ng LX ang Titan sa third quarter 37-14. Ito ang naging diferensyang nagbigay po ng blowout win sa Road Warriors. Balanse ang naging atake ng koponan kung saan 6 ang nagtala ng hindi bababa sa 12 puntos. Sa pangunguna pa rin po ng 21 ni import Deontay Burton. Ikasayam itong panalo po ng NLEX sa 11 laro habang kabaliktaran naman ang record ng Titans sa 2 wins lamang at 9 na talo.
1: Pinangunahan naman po ni import George King ang tambakan ding panalo ng San Miguel Beerman kontra sa Terra Firma Jeep. Nagbagsak po ng 44 points si King para mapataob ng Beerman ang Jeep. 135-105 sa second quarter, umalagwa po ang San Miguel kung saan outscore nila ang Terra Firma 36-20. Mula po sa puntong yan, kontrolado na ng SMB ang laro hanggang sa matapos ito. Nagdagdag naman ng 25 points at 12 rebounds si June Mar Fajardo, habang 22 ang ambag ni CJ Perez. Nakabuntod pa rin ang San Miguel sa NLEX standing sa likod po ng 8 wins sa 3 losses sa pangalawang Group A.
2: Habang patuloy po naman na mananatili sa TNT Tropang 5G ang sharpshooter na si Jordan Heading, lumagda ng 3 taong contract extension si Heading. Nagpasalamat po naman ang 30-anyos na player sa tiwala po ng tropa sa kanya. Excited po daw siya, lalo pat may chance siyang makakuha ng kauna-unahang kampiyonato sa PBA. June 2025, nang na-trade si Heading mula sa Converge Fiber Xers para nga kay Mikey Williams. Tiyempo po namang next game ng TNT ang Converge sa araw po ng Linggo, Oktubre 18.
1: Samantala mga kapatid, ngayong araw naman po magsisimula ang 3rd edisyon ng taunang Reyes Cup. Susubukang agawin ng Team Rest of the World ang kampiyonatong napanaluna ng Team Asia sa unang dalawang edisyon po ng torneo. Pangungunahan ni na Carlo Biado ang mga Asian kasama po ang reigning Reyes Cup MVP AJ Manas, Robbie Capito, Albert Hanwarta at Vietnamese star Dong Kok Ho Wang. Magsisilbi ulit kapitan ng Pinoy legend na si Django Bustamante. Sa kabila po ang German legend na si Ralph Soke ang kapitan. Makakasama niya sina Shane Van Binning, Joshua Filler, Francisco Sanchez Ruiz, Feather Gorst at Alexa Petchel. Tatagal po ang event mula October 18 o hanggang October 18. Diyan po yan gaganapin sa Makati Coliseum.
2: At doon po naman sa UAAP, pinutol po ng US Tigrolling Tigers ang 4-game winning streak ng FEU Tamaraws sa Season 89 ng Men's Basketball Tournament. Matapos burahin ang 15 puntos na kalamangan ng FEU, tinapos ng Tigers ang laro sa pamamagitan po ng 12-0 run para matuluyang mabaligtad ang laban. Final score 81-69. Nasasihan din ito ng NBA legend na si Dwayne Wade na pumunta doon sa laro. Umakyat po sa 3 wins and 3 losses ang Uste matapos putulin ng 2-game losing streak, habang 4-2 naman ang standing ng Tamaraw. Comeback din ang panalo po ng UP Fighting Maroons sa Adamson Falcons 69-67. 13 puntos po ang hinabol ng Maroons bago po magpakawala ng sunod-sunod na rally para mabago ang ihip ng laro. Sa huling possession po ay meron tsansa ang Adamson na maipanalo ang laban, pero sumablay ang tres ni Earl Medina. Meron ng 4 wins at 2 losses ang UP, habang 3-3 naman ang standing ng Adamson. Aha! Alas 7:01 na, baby girl!
1: O mga kapatid, hanggang alas 7 nga lang po ng umaga ang aming programa dito sa TV5. Pero wag tayo magpaalam ang oras na yan. Hatid po yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactis strain plasma na galing sa Japan. Panlaban po ito sa puyat, sa pagod at sa stress. Mabibili sa TikTok, Lazada, Shopee at maging sa kanilang website na www.ultabio.shop. Pwede rin po sa web o sa number na ito, mga kapatid, 0931-033-2871. At para sa masarap at mahimbing na tulog, available na po ang Ulta Bio Trial Pack sa lahat po yan ng Mercury Drugstores nationwide. Kaya po sa ating mga kapatid, subukan nyo na yan. One more day before the weekend. Bago tayo magpaalam sa mga nakatutok po sa atin dito sa TV5, pwede nyo po kaming panoorin ni Manong Ted sa Signal TV Channel 1 on 1PH hanggang 10 in the morning. Abangan nyo po mamaya ang ating pabida sa True FM para sa mga sumali na may chance ang manalo ng 2,000 piso o higit pa. At pwedeng-pwede nyo rin po kami mapakinggan sa 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila. Pagdating ng November, abangan nyo po ang mas pinalakas pa na True FM. Kung ano yan, abangan. See you all tomorrow, mga kapatid sa Frontline sa Umaga.
2: Alright, mga kapatid, naku, ayan na naman tayo.
1: May iritasyon.
2: Lalamunang may iritasyon. Aba, may Camusil throat spray na solusyon. Yes, Camusil contains chamomile extract and 7 other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation sa ating bibig at lalamunan. Lalamunang may iritasyon, Camusil ang solusyon. Chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil. Lalamunang may iritasyon, Camusil ang solusyon. Chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine oil, bergamot oil at sini oil is the generic name of Camusil. If symptoms persist, consult your doctor. Oh, di ba? Again, salamat na marami, Kamusid, ha. Ito po ang aking throat spray, ang aking maintenance po para sa ating lalamunan at sa ating pong bosses. Oh, di ba? Mga kapatid, ganap ng 3 minutes after 7 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee, panalo ka, sarap magkape. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, and Southstar Drug at mga piling supermarkets nationwide. Itanong po ninyo, Boss Mastery Coffee, strong coffee ang akin para ako'y gising na gising. Alright, yan po ay merong Mangosteen with Zantone. Thank you, Boss Mastery Coffee. At muli po, pagbati ng happy birthday sa isa pong friendship ng aking pong Ate Tere. Obligado tayo dito.
1: Makakagalitan ka ni Ate Tere. Batiin mo yan.
2: Para po kay Ma'am Tess Parian, yung kanya pong classmate sa MBA. Talaga, ha? At sa... Para po kay Ma'am Tess Parian, yung kanya pong classmate sa MBA. Talaga, ha? At sa Aneo. Happy birthday po, Ma'am Tess Parian. Binabati kayo ng inyong mga kabatch at mga nagmamahal po sa inyo. Batiin ko rin ng happy birthday si Anchet Ferrer sa San Dionisio Paranaque, yung kababata ko diyan. Anchet, magparamdam ka naman,
6: guys.
2: Birthday niya no isang araw.
1: Happy birthday,
2: nag-message
1: Anchet.
2: Nag-message sa akin.
1: O, ano sabi? Batiin mo daw siya.
2: Ano daw? Sabi niya, puntahan ko daw siya.
1: Saan ba si Anchet ulit?
2: Sa San Dionisio, sa Paranaque.
1: Oo nga naman, puntahan mo pag may time.
2: Sabi ko, pag pumunta ako dyan, mga tatlong araw ang biyahe ko.
1: True. Anchet, ikaw na lang ang pumunta dito.
2: Samantala po, Anchet, sa mga nagkakaedad, papalagay ko, nag-OOA-OA ka na rin, ha? Yung bang OA sa kasukasuan, gustong gumalaw pero hindi makagalaw. Sandali lang, baka naman yung OA na yan ay osteoarthritis na. Huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Hello, kasi nga po, meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard, ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain. Yes, OsteoGuard, ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise. Hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ha, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Yan pong ating ipabili, mga lolo't lola, OsteoGuard, para po sa ating pong pangangatawan. Yan din ang aking supplement. Para ho tayo nakakapag-ehersisyo ng maayos. Awa ng Diyos. Amen! Alright, mga kapatid. Ito, ano bang gamit mo? Talaga naman, wow.
7: Early morning.
2: Yan.
7: She wake up.
2: Wow.
7: Knock, knock, knock on your door.
1: Very far this point naman lang.
2: Hindi may naaalala
7: ko sa'yo. Perfect smile. It's you they're all waiting for.
2: May naaalala ko sa'yo. The

0: Eso, sino, buhay pa ba yan?
1: Oo, Weya Dancers, dati.
0: Hindi Weya, ha? Weya.
1: Weya Dancers.
0: Sige, i-google ko kung sino yan. May kamukha ako doon sa Weya Dancers.
1: Hindi, kakatawan mo lang.
0: Kakatawan ko sila sa Weya Dancers.
1: Kakatawan mo lang.
0: Papasaba ako sa Weya Dancers. Kakatawan. Hindi man lang sex bomb. Weya talaga, ha? O sige. Uy, pero hindi pa tapos ang balitaan, mga kapatid.
1: Okay ka talaga, baby girl. Kaya gustong-gusto ka ni Ma'am Susan ko eh.
0: Kaya nga.
1: Oo. Ayan mga kapatid, sumasayaw ngayon si baby girl DJ Chacha. Kanya sayawan ay talaga namang pangdekada si Fenta. Bueno, abangan po sa aming pagbabalik. Ikalawang yugto ng
2: News

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Then, yan po mga palatandaan na may something din. Kaya lagi po nagpapalala ang Unilab na maging maingat po tayo. Ingat, doble ingat sa mga panahong ito. Face mask nga kung maaari po kapag pupuntahan natin ay matataong lugar at confined na mga premises. Sa pagpili pa lang din po at pagbili ng gamot ha, lagi po nagpapaalala ang Unilab na doon tayo sa subok na mapagkakatiwalaan pa, abot kaya pa. Piliin po yung gamot na quality ang pagkakagawa. Dahil kapag sobrang mura naman abay, mag-ingat din po't magduda dahil baka naman yan hindi effective at safe. Sa panahong malaki ang gastusin, sa panahong po na tayo'y obligadong magtipid, nagpapaalala po ang Unilab na maging mapili at mapanuri. Mapili at mapanuri. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Maraming salamat po sa Unilab. Thank you sa inyo pong patuloy na paalala sa aming lahat. Mabuhay! Noong isang araw po, meron akong nakaugnayan na negosyante. At ang kanya pa rin pong reklamo ay itong hindi matapos-tapos na korupsyon, particular po sa mga LGUs. Hindi na ako magbabanggit, girl, ha? Alam niyo ho yun, yung building permit, yung occupancy permit, yung mga kung ano-anong bayarin at yung pahirap na nanggagaling po sa LGU. Sabi niya, wala din tong mga paarta-arta na to at yung mga babala tungkol dito sa mga, ay nako, tuloy-tuloy pa rin sa totoo lang. Hindi na ako magbabanggit ng LGU, ha? Dito po sa Dako pa sa amin, building permit. Ano ha? Building permit. Mag-a-apply ka. So, meron sila diyang tawag doon citizen charter.
3: Oo.
2: So, sa loob lang po daw dapat ha, sa loob lang ng 10 working days, kumbaga 2 linggo, dapat ayos na lahat yan.

0: building permit. Pagbigay mo ng requirements direct, may listahan eh.
1: Mm-mm.
0: Submit ka. Oh, renovation lang yung iba. Yung iba po ay may mga gagawin lang. Residential. Hindi pa ito yung mga commercial. Ha? Paano pa kaya pag-commercial?
1: Oo.
0: Pagbigay mo ng iyong requirements, so maghihintay ka ng 10 days.
1: Sa buong araw? Oh, para lang days. Sa renovation?
0: 10 days basically. Yung iba, may 7 days.
1: Okay.
0: Yung iba, may 5 days. Okay. Ngayon, pagbigay mo niyan, so maghihintay ka ng araw. Pagpunta mo doon, pag-follow up mo, sabihin sa'yo, may kulang na dokumento.
1: Akala ko
0: may kulang.
1: Ano ba yun?
0: Ba't din niyo po sinabi ka agad nung tinanggap niyo, di ba?
1: Nung una, oo, nag-checklist
0: okay.
1: eh.
0: Okay, sige. Oh. So, sige po, yung kulang ibabalik namin.
1: Mm.
0: Binalik mo yung kulang.
1: Oh.
0: Okay. So, hindi ka ulit. Another 5 days.
1: Oo.
0: Pagbalik mo naman doon, may mali doon sa iyong application.
1: Hindi niya sinabi nung una?
0: Nung una, na mali sa halip daw na renovation, may mga sinasabing ganito yung mga words ang gagamit. Ay, sorry. Okay.
1: So, balik na naman. So, ilang days ulit?
0: Inayos na naman. Okay. Uh-huh. So, pagbalik mo ulit, dahil pala ang iyong ginagawa ay extension, kailangan mong dalhin yung lumang plano pa nung... ganun. Okay, sige. So, kailangan ho ba ng birth certificate ng lolo ko?
1: Grabe!
0: Sabihin niyo na po sa akin, visit kayo.
1: Residential lang to, ha?
0: Oo. Sabihin niyo na po sa akin kung ano pa ho ang kailangan niyo mga nanyo.
1: Diba?
0: Uubusin ang pasensya mo. Nung nagagalit ka na.
1: Nung nagalit na. Nung nagagalit ka na,
0: karamdaman naman nila na
2: sobra na.
0: Ano ba kailangan niyo? Lagay?
1: Ay!
0: Sabihin niyo ng diretso. Hindi ba? Wala daw naman yung lagayan.
1: Walang lagayan, bawal ang lagayan.
0: Naman, okay, sige. So, okay na.
1: Oo.
0: So, finally,
1: nabigay.
0: Nakakuha ka na.
1: Ilang days.
0: So, ngayon, nung nakakuha ka na niyan, after ng ilang buwan.
1: Buwan na?
0: Okay. Kukuha ka naman ng occupancy permit.
1: Oo nga.
0: Ayan, okay. Occupancy permit.
1: Ilang days?
0: Simpleng occupancy permit lang.
1: Ilang days nga?
0: Titirhan mo lang.
1: Oo.
0: Ganun pa rin. Magsasubmit ka ng ganire. Hasabihin sa'yo, yung Bureau of Fire Protection, etc., etc. Pag naayos mo ng lahat yan, okay, maghihintay ka ulit. Pagbalik mo doon, may sasabihin na naman sa'yo.
1: May kulang ulit.
0: Kaya alam nyo.
1: Pahirap naman sa bayan na to. May bagong pahirap din.
0: Alam nyo.
1: Para sa business owners yung BIR badge. Alam nyo na yon.
0: Alam nyo. Kayong mga hayop kayo.
1: Hoy, teka naman. Kumalma ka. Pero bibigyan ko sila ng benefit. Yung doon sa area.
0: Hayop talaga ang mga ugali nito eh. Sa LGU.
1: Bakit ganun?
0: Kunwari, ang kanila pong image, hindi, wala nang ganyan.
1: Ayop.
0: Wala nang ganyan dito. Lahat yan,
1: wala nang lagayan.
0: Online na yan eh.
1: Correct.
0: Lahat ng ganito eh.
1: Nanyo. Yun lang.
3: Ayop.
1: Bigyan ko sila ng benefit of the doubt, partner. Oo, baka mahigpit doon sa area. Kaya ganyan.
0: Talaga naman.
1: Sige. So, kamusta? Ilang buwan inabot yung unang permit?
0: Huwag mo akong tanungin kung saan LGU yan.
1: Hindi ko tatanungin, pero parang alam ko na.
4: Tama.
1: So, yung occupancy permit na ibigay na ba?
0: Ha?
1: Hindi pa rin.
0: Hindi. Nag-apply ka ng Abril. April, May, June, July, August, September.
1: Ha? Wala pa?
0: Baka sa December daw.
1: Uy, grabe naman yan. Ang tagal naman.
0: Alam nyo, kayo dyan, ha?
1: Bakit?
0: Mga nanyo. Sige.
1: Sige. Pag wala pa ng December, pangalanan
0: naman,
1: mo na, ha?
0: Walang pagbabago, ha? Ang kanila pong mga pa-PR ay, hindi, lahat online na yan. Online na nyo.
1: Ayok. Sige.
0: Isa munang mabilis na pasada sa mga balitang natunghayan nyo kanina.
1: Sayang sa pera at sayang sa oras. Ganyan pong naramdaman ng ilang senator judges sa bigla ang pagbawi ng articles ng prosecution. Ang kampo po ng Vice Presidente na kukulangan sa gigil ng mga senator judge.
0: Palacio iginiit na okay lang na hindi mag-resign si VP Sara, pero huwag niyang pagbibitiwin naman si Marcos Jr.
1: Samantala, DSWD Secretary Rex Gatchalian at Palace Press Officer Claire Castro na pa-shot puno ng tubig na dumaan po sa filtration kit na inihahanda na ngayon para sa Super El Nino.
0: U.S. President Donald Trump pupunta raw po sa Pilipinas para sa ASEAN Summit.
1: Napocor, humiling po ng mas mataas na power surcharge para sa subsidiya ng off-grid power providers.
0: At mga kapatid, sa ating po namang Sports 5, NLEX Road Warriors, nalusutan ang Titan Ultra Giant Risers matapos ang mainit na third quarter sa PBA Governor's Cup.
1: Sa balitang entertainment, trending ang pang-iinsulto ng mga podcaster sa PWD na anak ni Miss Chris Aquino na si Josh. Ilang celebrities, maging netizens, pumalag.
0: Mga kapatid, ngayon narito ay kalawang yugto ng ating mga tampok na balita sa News 5.
1: Sa mga balitang pambansa, iginagalang daw ng defense team ng Vice Presidente ang desisyon ng prosecution na bitawan na po ang tatlong articles of impeachment sa pagpapatuloy ng trial. Pero ayon kay Attorney Michael Poa, umaasa sila na mapagbibigyan man lang sila ng impeachment na o impeachment court na makapagpresenta ng kanilang mga ebidensya para hindi anya one-sided ang nangyari. Nilinaw din ni Poa ang sinabi ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Season na posibleng magkaroon ng mistrial kung papayagan ng impeachment court na mailaglag ang tatlong impeachment articles.
2: Ang nabanggit ng ating lead counsel yun is really yung due process. Kasi, diba, pag ang due process, ay nabibigyan parate ng pagkakataon ang respondent na sumagot sa mga paratang laban sa kanya. At pagdating dito ay hindi lamang yung sumagot through examination pero meaningfully na makasagot through yung presentation din ng kanyang ebidensya.
1: Yan nga po ang tinig ni Attorney Michael Poa. Samantala, ipinaliwanag po ni Pulse Asia Research President Ronald Holmes ang dahilan po ng mataas na numero ni VP Sara sa mga survey kahit may kinakaharap itong mga alegasyon kaugnay po ng impeachment trial. Ayon kay Holmes, malinaw na baluarte ng mga Duterte ang Mindanao kung nasaan maraming supporters ang Vice Presidente. May simpatya rin daw na nakuha ang pamilya Duterte sa publiko nang ipadala sa ICC ang dating Pangulong Duterte kung saan ginagamit nila ang naratibo na kinid ang dating Pangulo. Pangunahing layunin daw ng mga Duterte na mapanatili ang suportang ito hanggang sa 2028 elections.
3: Bago inaresto si dating Pangulong Dingong Duterte noong Marso 2025, pababa na ang approval atras ni Sara Duterte. Noong siya inaresto, biglang umakyat muli. Lumagpas na naman ang mayorya. Ibig sabihin, may simpatiya na nakuha yung mga Duterte doon sa pagka-aresto kay Dingong Duterte dahilan doon sa kanilang naratibo na kinidnap. Magpapatuloy itong naratibo ng ginagawa kay Sara Duterte ang persecution at dadalhin at bibit-bitin nila yan hanggang 2028. Kahit na si Baste Duterte yan o si Robin Padilla o si Bongo.
1: Yan nga po ang tinig ni Pulse Asia Research President Ronald Holmes. Samantala, dinipensahan ni House Prosecutor Congressman Joel Chua ang paglaglag po ng prosecution sa 3-4 na articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Ang giit po ni Chua, malalakas ang lahat ng 4 na articles of impeachment na inilatag laban sa Vice. Pero nagdesisyon silang itira ang Article 2 o ang tungkol po sa unexplained wealth dahil ito ang mas madaling maunawaan ng publiko. Pinabulaanan din ni Chua ang sinasabing nakakuha na sila ng sapat na bilang ng boto para po ma-convict ang Vice Presidente.
4: Nangyayari rin naman po kasi lahat yan sa lahat po ng trial. Sa trial po, talagang nagkakaroon po yan ng mga adjustment from time to time. Depende po yan sa pagpepresenta. Sa aming pong paniniwala, lalong-lalo na itong mga huling mga naging testigo namin, at hindi lamang po yun manong Ted. Ito po kasi mga pinresenta namin ng mga ebidensya, galing pa po mismo sa respondent.
1: Yan nga po ang tinig ni House Prosecutor Congressman Joel Chua. Mga kapatid, sa oras naman po ng 7:21, ang tamang oras, atin po yan sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang lampaign ng bayan, mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign po ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper, gawang Mega Soft, ISO certified, de kalidad safe, at pumasa sa international standards. Good morning, Mamaylene Choi, going to Sir Jerry Telan. Binabati din po natin ng magandang morning si Sir Brian at Ma'am Joyce Posadas ng Theoxys Health Ventures. Magbabalik pa rin po ang ilan pang mahalagang balita na dapat niyo pong malaman ngayon pong araw ng Webes, October 15. Dito pa rin po yan sa News 5. Napapakinggan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
5: Laging true sa'yo, kapatid.
6: It's time to fiesta with Bet88.
7: Come down. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test.
8: Payakap sa yakap ng PhilHealth.
7: Tulong para maging malayo sa sakit.

0: pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
1: Mobile Journal, Amy Achanza po.
2: Arles de los Santos po.
3: Denise Bodesancho po.
4: Ben Peringi po.
5: Las Paredes po.
6: Jeff Rivera po.
7: Julie Baiza po.
8: Kayla Macantas.
9: Mary Mon Reyes po.
10: Mariela Pascual po.
11: Halid, ako para balita.
12: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung anong tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: sa inyo. 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Mga kapatid, 25 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Ang tamang oras at ipo yan sa ating lahat ng Fast Cat. Uy, level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing Roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon, maluwang po ang space, pwedeng-pwedeng isama ang buong barangay. Sa FastCat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May QR code nga po sa screen nyo ngayon, mga kapatid, para po sa inyong booking ng tickets with FastCat. Gamitin nyo na po yan kung kayo po'y pasahero o di kaya po rolling cargo ang inyong ibubook for 10% discount. Dahil sa FastCat, very safe, very fast, very convenient, FastCat. Balikan po natin ang mga balita sa Metro Manila. Inireklamo po ang ilan sa mga tauhan ng Police Clearance Section ng Quezon City Police District na pumaparty daw habang sila ay naka-duty. Ay ganon, kasasarap naman talaga ng buhay, ano? O ito nga mga kapatid, ayon po sa nagreklamo, natagalan siya sa pagkuha ng police clearance dahil busy raw ang mga empleyado sa birthday celebration. Galing pa naman daw siya sa ospital para sa laboratory test at naka-fasting kaya po nahihilo na siya sa gutom habang po siya'y naghihintay. Nabalitaan po ito ni Quezon City Mayor Joy Belmonte. Inendorso ng alkalde ang issue sa QCPD at personal na humingi ng paumanhin sa nagreklamong uploader. Sibak po sa pwesto ang hepe ng Police Clearance Section. Iniimbestigahan na ng PNP ang insidente at kinukumpirma kung tumigil nga ba ang serbisyo noong oras na mayroong nagreklamo. Totoo man o hindi, napakarami pong ahensya ng gobyerno ang ganyan, aminin nyo man o hindi.
2: Tama!
1: Doon sa DFA, dito sa may, ano yung lumang mall dito, sa may Cubao. Yung DFA branch nila, Ali Mall, ang galing mo, ayan, Erwin. Yung Ali Mall branch nila, kung sampu halimbawa, yung cubicle, ang nagtatrabaho lang nung time na kami ay nagpa-renew ng passport, dalawa. Nakakaloka. Para sampay yung sampu, ano? Humaba tuloy na humaba yung pila. Talaga naman, ang mga pahirap sa mga tao ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ayusin nyo naman serbisyo nyo. Para naman po hindi kami nanghihinayang sa pagbabayad po ng tax. Sa iba pang balita, nasa koti po ang isang lalaking suspect sa rentangay modus sa San Juan City. Bistado po ang suspect matapos magsumbong sa mga pulis ang isa sa mga buyer nito. Nalaman kasing hindi pa fully paid ang ibinebenta nitong sasakyan. Naku, maraming ganito. Nabawi po mula sa suspect ang isang pulang MPV, itim na SUV at isa pang sasakyan at ilan pang mga dokumento. Nadiskubre ring marami na palang nabiktima ang suspect. Aminado naman po ang suspect sa krimen at umamin din siyang lulong, ayun na, sa online gambling. Naharap po ang suspect sa reklamong swindling o estafa. Iniimbestigahan na kung may iba pang kasabwat ang suspect o kung parte ba siya ng malaking sindikato. Sa iba pa pong balita, arestado ang isang akyat bahay na tumangay ng mga mamahaling gamit sa Malabon.

0: Kinilala po ang suspect na si alias Putol. Na-recover po sa kanya ang ilan sa mga ninakaw na mga gamit katulad po ng relo, aba, hindi pinalagpas electric kettle mga kapatid, at ilan pa pong gamit sa loob po ng CR. Baka pati toilet bowl ha, hindi naman nabawi ang ilan pang gamit katulad po ng mga sapatos at damit. Sa kabuuan, halos 200,000 piso ang halaga po ng mga natangay ng suspect na harap sa kasong robbery habang patuloy na pinaghahanap ang dalawa pang kasabwat nito. Samantala sa oras naman po na 7:29. Ang tamang oras mga kapatid, hanggang diyan sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry Visit. Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Naku mga kapatid, bisitahin niyo po ang kanilang website. O, scan niyo po yung QR code. May website at Facebook page QR code po dyan. www.mayetdelarosa.ph. At open na rin po for franchise ang Mayet de la Rosa. Pwedeng-pwede po kayong bumisita sa iba nilang branches. Meron po silang branch dyan sa may 168 Mall. Good morning, Ma'am Mayet at Sir Richard de la Rosa na mukhang kauuwi lang galing sa kanilang trip dyan nga sa China. Batiin na rin po natin ang good morning Sir Eric and Imelda Teng, Irene Chan, Itchy, JP and Jimmy at lahat po ng mga nakikinig at nanonood sa atin dyan sa may SM Mega Mall Maldita branch. Lalong-lalo na ang mga Maldita girls na sina Joanna, Alona, Cecilia, and Maricel. Sa mga balita po sa lalawigan, malubhang nasugatan ng isang trabahante matapos pong sumabog ang isang oxygen tank sa Tacorong City, Sultan Kudarat. Sa inisyal pong investigasyon, nire-refill po ng biktima ang tangke ng mangyari po ang pagsabog. Naputol po ang kanyang kanang binti dahil po sa insidente. Agad namang responde ang mga pulis at naisugod sa ospital ang biktima. Iniimbestigahan na ng Bureau of Fire Protection o BFP at pulisya ang insidente para matukoy ang sanhi ng pagsabog. Na-recover naman po ang higit 90 pampasabog sa isang junk shop sa Holosulu. Kabilang po sa nakuha ang bomba na mula po sa World War II. Kinakalawang na po ang bomba ng madatna ng Coast Guard. Maingat na kinuha ang mga ito mula po sa gabundok na bakal sa junk shop. Hindi pa malinaw kung saan eksaktong nanggaling ang mga bomba. Nasa pangangalaga na po ito ng Coast Guard para sa investigasyon. Nanloob naman po ng bahay ang isang lalaking nakabrief at may taklob sa ulo sa General Santos City. Lumusot po ang kawatan sa bintana, di na nakapagdamit. Inuna na po ang trabaho. Lumusot nga po ang kawatan sa bintana ng nakabrief ha. Nang makapasok, dahan-dahan po itong naglakad. Maya-maya, kitang may bit-bit na po siyang bag at kahon sa katumakas. Kinabukasan, nalaman po nila ang unang may-ari po ng bahay ang pagnanakaw. Natangay po ang mga cellphone at ilang gamit na nagkakahalaga po ng 70,000 pesos.
1: Iba tayo eh.
0: Hinahanap na po ang akyat bahay. Samantala mga kapatid, sa oras naman na 7:31, dumadami ang mga kawatan, magpapasko kasi. Pero ang oras muna, para sa mga nagkaka-wrinkles dyan, sumasakit ang ulo nyo dahil sa dami po ng mga kawatan. Ako po ito'y para sa inyo. Sa mga nagkaka-wrinkles, then lalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ang Ultaflex, ang sagot sa aging, Ultaflex. Pampalakas na, pampaganda pa po na health drink. Gawa ng mga lumikha po ng Ulta Bio sa Ultaflex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, maging sa TikTok at sa www.ultabio.shop. Pwedeng-pwede rin po kayong umorder dito. 0931-033-2871. At katuwang po ng Ultaflex ang Ulta Bio para sa masarap at mahimbing na tulog, mga kapatid. Try nyo na! Available po yan sa lahat ng Mercury Drug Stores nationwide. Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, sa mga manggagawa po sa Central Visayas, epektibo na ang aumento sa sweldo sa inyo pong rehiyon. Para po sa minimum wage earners sa Class A areas, nasa 582 piso na ang dapat nyo pong arawang sahod. Sa mga nasa Class B areas, nasa 542 piso naman po ang dapat na matanggap kada araw. Para po sa mga kasambahay sa Central Visayas, nasa 7,500 piso naman ang inyo pong buwanang sweldo. Posibleng humina pa ang produksyon ng palay sa ikatlo namang quarter ng taon. Base nga po sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, maaari na sa 3.1 million metric tons na lamang ang produksyon ng palay mula Hulyo hanggang Setyembre. So mag-i-import na naman po ba tayo? Kung sakali, mas mababa ito ng 17% kumpara sa 3.75 million metric tons na output sa parehong mga buwan noong nakaraang taon. Samantala, ayon po sa PSA, bumaba po ang harvest area o yung inaani ng mga lugar sa 753,000 na ektarya mula po sa lagpas sa 916,000 na ektarya noong nakaraang taon. Pero inaasahang mas marami ng maaaning palay sa kada ektarya ngayong 2026. Malaking hamon po ang paparating na Super El Nino sa mga hakbang ng gobyerno para mahila ang inflation o antas po ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon po yan sa ginawang research ng China Bank. Base po sa pagtataya ng bangko, posibleng makadagdag ng 0.25 hanggang 1.57 percentage points ang El Nino sa inflation. Depende po yan ha kung gaano katindi ang tagtuyot. Hindi raw ito makabubuti para sa ekonomiyang bumagal na ang paglago at naapektuhan ng energy shock, bunsod pa rin po ng gera ng Iran at ng Amerika. Kaya naman hindi malabong sumipa pa ang inflation sa huling bahagi ng taon. 7:35, balita po sa labas ng bansa. Patuloy naman ang paggaling ni Pope Leo kasunod po ng isinagawang operasyon sa kanya matapos po ang sugat sa kanyang baga. Ayon nga sa report, kabilang po sa inalis ang kanang bahagi ng kanyang baga matapos ding makitaan ng lung cancer. Maituturing naman na mabilis ang pag-recover ng leader ng simbahang Katolika. Matatanda ang taong 2025. Nang mahalal bilang Santo Papa si Pope Leo matapos po niyang palitan ang yumaong si Pope Francis. Patay naman po ang isang lalaki kasunod ng pananalasa ng matinding pag-ulan at pagbaha sa bansang Greece. Kinilala po ang biktima na pawang 62 taong gulang. Ayon nga sa report, tinangay po ng lumaragas ang baha sa isla ng Rhodes ang biktima. Pinayuhan naman ng Greek authorities na limitahan muna ang pagbiyahe sa nasabing isla, dulot pa rin po yan ng kalamidad. Sa iba pang balita, nagsasagawa naman po ng rocket mission ng SpaceX sa Kalawakan. Ayon sa report, pawang space cargo na Falcon ang inilunsad po sa bahagi ng Florida sa Amerika nitong Martes. May bigat pong aabot sa halos 3 tonelada ang nasabing space cargo. Gagamitin ang equipment para sa orbiting laboratory ng International Space Station. At sa oras nga po na 7:36, puntahan naman po natin ngayon ang ating Sports 5. Kasado na po ang doubleheader sa PVL All-Filipino Conference mamaya. Maghaharap po ang Akari Chargers at Capital One Solar Spikers mamayang alauna ng hapon. Parehong galing sa talo ang dalawang kupuna nang simulan po ang kampanya noong Sabado. Alas 6 ng gabi, ang harapan po ng Chocomucho Flying Titans at ng Zeus Coffee Thunder Bells. Nanalo po sa una nilang laro noong weekend ang Titans habang unang laban naman ito ng Zeus. Gaganapin po ang mga laro sa Inares Center sa Antipolo. Pero mapapanood po ito ha sa One Sports, One Sports Plus at Pilipinas Live App sa Signal Play. Nagpahiwatig naman po ang Farm Fresh Foxy Star na si Mylene Pa at Reza Nova na posibleng huling taon na po niya ito sa PVL. Makakapag-focus na daw siya sa kanyang pamilya. Bagamat hindi niya pa alam kung anong mangyayari sa hinaharap, ituturing niya raw itong huling playing year niya. Kaya determinado raw siyang tulungan ng Farm Fresh na maipanalo ang lahat ng laro. Bukod po sa pangarap na kampiyonato, gusto rin daw na i-mentor ng former MVP ang ibang manlalaro at ibahagi ang kanyang mga natutunan sa isang dekada sa PVL. Nagtala po ng 14 punto si Reza Nova nitong Martes sa straight set win ng Foxies kontra sa Galleries Tower High Risers sa PVL All-Filipino Conference. Samantala, magpapatuloy bukas ang aksyon sa PBA Governor's Cup. Target po ng Converge Fiber Xers ang ika-4 na sunod na panalo kontra sa guest team Macau Giant Pandas. Huling laro naman ito sa masalimuot na kampanya ng Macau ngayong conference. Nakatakda po ang laban 5:15 ng hapon. Haharapin naman ng Phoenix Fuel Masters ang Meralco Bolts ng alas 7:30 ng gabi. Ito po ang unang laro ng Phoenix matapos ang mahabang PBA break. Gaganapin po ang mga laro sa Inares Center sa Antipolo. Available din pong mapanood yan sa PBA Rush, RP TV, Pilipinas Live App at maging sa YouTube channel ng One Sports. Oras po natin mga kapatid, 7:38. Tamang oras, atid muna sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang lampain ng bayan, mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain po ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO Certified, dekalidad, safe at pumasa sa international standards. Eto talaga yon. 7:39. Nanay Christy, good morning. I hope you're well today. Sa balitang entertainment, pinarangalan po ang ilang OPM icon sa dangal ng musikang Pilipino ng Awit Awards. Wagi po si Gary V ng Concert Artist Award habang tinanggap naman ni Augie Alcacid ang Recording Artist Award. Meaningful daw ang parangal na ito para sa dalawang OPM icons. Global Impact Award naman ang napanaluna ng Nation's Girl Group na Benny. Bukod sa kanila, nanalo rin ang parehong award ang SB19 at ang Cup of Joe. Pumalag naman po ang ilang personalidad sa pangungutya kay Josh Aquino sa isang podcast. Ayon sa fashion designer na si Michael Leyva, na malapit po kay Chris Aquino, hindi raw nila palalampasin ang panlalait sa kanyang anak na si Josh. Mabait at matalino raw si Josh na deserve ng pagmamahal. Ang nang sabi pala nito ay si Michael Leyva. Ito pong close friend ni Ma'am Chris Aquino. Sabi ng content creator na si Mama Loy, may kwenta si Josh. Never daw siyang nanira ng ibang tao. Masaya nga raw siyang inaalagaan ng kanyang mommy Chris. Hindi raw siya tulad ng iba na may masamang budhi at napakabulok ng pag-iisip. Nasaktan din po ang isa pang malapit sa pamilya ni Chris na si TV host Boy Abunda. Kung siya raw si Chris, ide-demanda niya raw itong mga nangutya kay Josh. Ang sabi niya, I would go to court. Yan ang sabi ni Tito Boy. Sabi naman ng actor-comedian na si John Sweet Lapus, insensitive ang ginawa ng podcasters. Super insensitive. Diba? Parang mag-trending. Ano bang gusto nyo para sabihin ito? Very low. That is so low. Kung gusto nyo mag-trending, pagtawanan yung mga sarili.
1: Ang kapal ng mukha nyo!
0: Diba? Ba't kailangan pang gumamit ng ibang tao? At PWD pa ang napili. Wrong move po. Sa iba pang balita mga kapatid, natupad po ang childhood dream ng content creator na si Abby Marquez na mapasama sa MasterChef Asia bilang isang guest judge. Wow naman, Abby! Ibinahagi ni Abby aka Lumpia Queen ang larawan kasama ang judges na sina Edward Kyun Lee, Kelvin Chung at Pam Sontornianakij. Hindi raw makapaniwala si Abby na makakaapak po siya sa kusina ng MasterChef. Ikinatuwa naman ito ng mga sumusuporta kay Abby. Deserve mo yan, Abby. Samantala mga kapatid, yan nga po ang mga balitang nakalap ng Bulwaga, pambalita ng News 5. Good morning po sa mga nakatutok sa atin dito sa Metro at Mega Manila. Dito po yan sa 105.9 True FM. Pero inuulit ko, abangan nyo po ang mas pinalakas, ang pagbabagong mangyayari ngayong Nobyembre sa True FM. Napapakinggan pa rin po tayo sa Davao sa 106.7 True FM. Maging sa Cebu at sa Bohol sa 101.9 True FM. CDO Cagayan de Oro sa 101.5 True FM. 99.9 FM Dream Radio sa Ormoc, Salete. At sa mga taga-Tacloban, tayo po'y napapakinggan sa B107.9 FM, Caboses Radio. Patuloy pa rin po na makinig at manood sa programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagsiservisyo sa bayan.
2: Mabuhay ka.
0: Ito pa rin po ang tambalang Chad Failon at DJ Chacha na papakinggan pa rin dito sa True FM.
3: Ted Failon at DJ Chacha sa True FM. Pinarangalan bilang Best News Magazine Program on Radio sa KBP Golden Dove Awards.
1: Maraming salamat po. Mamaya meron tayong interview ha. At napakaganda po ng ating pong paksa mamaya. At ito po ay may kaugnayan sa ating staple, no? Hindi staple na mga diskusyon o kaya chismisan o huntahan na impeachment, ha?
2: Manong ulam!
1: Mamaya po ito, importante. Pero bago yan, importante ho muna batiin natin si Secretary Banoy Lopez. Good morning! Totoo ba, Sec, na ano? Na... Totoo ba? Na hindi ka na pumapalya? At sinasabihan ng ganire, excuse me, bigo ka na naman ba, hard starting? Ito ang para sa'yo. Bagsig to! Bravo Food Supplement for Men. E di ba nga, masarap ang buhay. Kaya laging ito, todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsig mo!
4: Vroom vroom! Mapapa! Bravo! Katalaga!
1: Thank you, my girl! Kasim Rolly, ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Attorney Chon, totoo ba ang balita? Ay talaga naman. Mukhang meron daw, mamaya na, alas 7:44. Abangan ang ating pong The Daily Brad.
5: It's time to fiesta with Bet88.
6: Come dance with me.
5: Experience award-winning Bet88. Secure and fast.
7: This segment is brought to you by G-Stocks PH. Offered by AB Capital Securities Incorporated. Go to the GCash app, tap invest, and select G-Stocks PH to get started.
8: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlyson, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.

0: a mercury drug at piliin ang world-class Rhea Generics. Nagawa po ng ating world-class pharma experts katulad po ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
1: Gamot sa high blood, world-class. Gamot sa high sugar, world-class. Gamot sa high cholesterol, world-class.
0: Para sa world-class medicines, kapag may reseta ang doktor.
1: Mga kapatid, piliin po lamang ang world-class, piliin ang Rhea Generics.
0: Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor.
1: World-class, gaya po ng ating mga uring manggagawang Pilipino sa abroad. Mabuhay, galing po naman yan sa Rhea Generics. Ngayon, sa oras na 7:46 in the morning, it's time for The Daily Bread.
2: The Daily Bread Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Elise Cupides.
1: Good morning, Brad.
3: Good morning, Ted. Good morning, Chuck. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga.
0: Good morning, Pastor Jeff. One more day before the weekend at tayong lahat ay makakapagpa-araw na. Pastor Jeff, anong magandang balita na hatid mo sa amin ngayong Webes?
3: Maganda to dahil ito sa mga taong hirap magpatawad. Alam mo, mahirap mag-forgive. Kung hirap kayo mag-forgive, ito gives nyo. Hindi, pag-usapan natin ngayon yung the parable of the unforgiving servant. Alam nyo po, may mga taong napatawad na raw natin, pero kapag nagkaroon ng pagkakataon, hinahalukay mo sa baul yung galit mo, binabalik-balikan mo, nananariwa, tapos asar ka na ulit. Yung mga, naalala ko yung ginawa mo noon, di ba? Yung ilang beses na kita pinagbigyan, ha? Ngulit mo, ha? Yung hindi ko nakalimutan ginawa mo sa akin. Minsan, para tayo may invisible notebook, kumbaga, no? Kung nakalista yung mga offense, yung hurt, yung pain na ginawa sa atin ng ibang tao. At kapag nagkamali silang muli, bubuksan lang natin yung notebook na yon at ilalabas yung kanilang kasalanan.
1: Dali muna, ha? Sandali lang, Brad Jeff, ha? Para may party line ka. Hello.
3: Hindi naka-mute.
1: Party line, pakababa please.
0: Opo. Sino po ang naghahanap ng folder? May naghahanap ng folder.
1: Oo.
0: Hello?
1: Opo.
0: Ayan, okay na.
1: Sandali muna. Dali, hindi. Hello, party line. Party line, pakibaba.
0: Binaba na.
1: Okay, thank you.
0: Okay na. Pastor Jeff, sorry for the interruption. Go again.
3: Sama tayo sa Zoom na medyo hindi naka-mute. Anyway, sinasabi po nating napatawad natin, pero we keep records. Okay, para ipaliwanag po ito, nagkwento lang si Jesus kung ano dapat pamantayan pag tayo nagpatawad. May isang kwento po siyang sinabi at nasa tema po tayo ng parables. May isa raw lalaki na may matinding utang, malaki, bilyong utang, ano, mali-maletang utang dito sa isang hari. Nagmakaawa siya dahil kailangan kunin yung kayamanan niya, kari-arian, pati mga mag-anak niya gagawing alipin na makaawa. Alam niyo yung hari, naawa. Okay, sa halip na parusahan, naaway hari, pinatawad, kinansela lahat ng utang. Now imagine niyo, ha, hindi niya kayang bayaran yung bilyon-bilyon na utang, ha. Pero ito nakakagulat. Paglabas sa presensya ng hari noong taong may utang, nakita niya isang niyang kapwa servant, alipin, na may maliit sa kanyang utang, barya lang. Hinawakan niya to sa leeg at sinabi, bayaran mo yung utang mo, kundi papakulong kita. Nung hindi makabayad yung may utang sa kanya, pinakulong na tong servant na kapwa servant yung kanyang kapwa servant. Can you imagine, naka-receive siya ng extraordinary mercy pero he refused to extend it to someone. Kaya sabi sa Efeso 4:32, sa halip maging mabait kayo at mauwain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo Jesus. Alam niyo po, nung nalaman ng hari yon, pinatawag niya yung servant na pinatawad niya. Sabi niya, hindi ba dapat naawa ka rin dahil naka-receive ka ng awa sa akin? Pinakulong niya yung servant na yon hanggat hindi siya nakakabayad. Ngayon gusto lang po ni Jesus maintindihan natin, we cannot celebrate God's forgiveness while refusing to forgive others. Lahat naman po tayo nakakamali. Lahat tayo may kasalanan, kailangan ipagpatawad kay Lord. At kung isipin mo kung gaano kalaki yung kasalanan pinatawad ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Jesus, dapat meron din tayong handang kapatawaran para sa ibang tao. Balansin ko lang, alam ko may nagtatanong dyan. Forgiveness doesn't mean pretending na walang nangyari. Hindi ibig sabihin, okay lang ginawa mo sa akin, ulit-ulitin mo lang. Hindi po ganun yon. Hindi ibig sabihin na kailangan mong ibalik agad yung trust. Lalo na kung paulit-ulit kang sinasaktan ng taong pinapatawad mo. Pwede mong patawarin ang isang tao, pero yung trust kailangan nilang i-earn. Okay? Pwede mong patawarin isang politiko, pero huwag mo lang iboto kung alam mo namang mali-mali yung ginawa doon sa boto na, na binigay mo. Huwag mo kasaming gumanti sa mga tao na kasakit din sa'yo. Ang forgiveness is letting go sa paghihigante at pagpapasa Diyos ng hustisya habang pinipili mong wagaya ang lasunin ng bitterness ang iyong puso. Again po, meron tayong justice in the land and it must prevail. Hindi ibig sabihin, pinatawad na kita, hindi na kita kakasuhan. Kung kailangan kasuhan, kailangan po yan. Yan. Linawin ko lang po yan kasi patawarin na lang lahat. Kailangan po, merong hustisya. Ang sabi ko lang po, huwag kang gagante sa sarili mong kamay. Dahil pagka ganon, nadamay ka sa sumpa ng mga taong gumagawa ng masama. Again, gusto ko lang pong ulitin, may mga tao bang patuloy mong pinagbabayad sa kanyang mga nakaraang pagkakamali kahit sinabi mo nang pinatawad mo na siya. Kasi po, sabi sa Efeso 4.32, sa halip maging mabait kayo at mawain, magpatawad kayo isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Tayo manalangin. Panginoon, alam namin isa po ito sa pinakamahirap na kautusan mo, to forgive as you have forgiven us. Lord, kung madali ito, di hindi mo na inutos. Kung ito natural naming ginagawa, di sana wala nang kasulatan sa Biblia na gawin to. Kaya nga Lord, iniutos mo dahil mahirap gawin. Pero hindi ibig sabihin imposible. So Lord, tulungan mo kami Lord to overlook offense. Tulungan mo kami Lord na huwag maghiganti sa mga taong gumawa sa amin ng kasamaan. Bagkus umasa sa hustisya, bagkus umasa Lord God na ikaw ang Diyos na nakakakita ng lahat at ikaw ay patas. Salamat sa iyong kabutihan sa amin Lord. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Siya nawa. Amen. Salamat na marami, ganawa. Brad Jeff.
0: Thank you, Pastor.
1: Siya nawa.
0: Ganda.
1: Napakahirap.
0: So far.
1: Kaya, siya nawa. Amen.
3: Siya nawa.
1: Brad Jeff, so thank you very much. And bukas nga po ay Friday na. We sincerely appreciate. Maraming nakaabang sa'yo lagi. Pati yung ating si Ma'am Tess Parian daw, inaabangan ang iyong segment araw-araw. Kay Ate Nati Ocampo Versosa, kay Mama Del Macarandan, kay Mami Odi Jose, at si Manong Toots lagi. Ang kanyang mensahe sa akin after ng iyong segment. Araw-araw yan. Mabuhay ka, Brad. Mabuhay ka.
3: Yeah, sana ma-meet ko yan si Manong Toots na lagi mong binabanggit. Manong Toots, thank you.
1: Oh, ano yan, siya ang lead ng ano, siya ang pinaka punong abala doon sa Family Birth Control na banda.
0: Wow.
1: Kung maaalala mo.
3: Wow.
0: Oh, oh. Panahon niyo ito, Pastor.
1: Ha? Nakalimutan mo na ba?
0: Oh, anong fave song mo nila?
1: Okay, sige. Okay, Brad, we'll catch you again tomorrow.
3: Salamat din kay Dr. Kim Pascual na lagi naka-tune in sa atin. Paalam na ako, Brad Ted, at siya, ito po yung Daily Brad. Your daily dose of inspiration.
1: Mga kapatid, meron po tayong interview ngayon. Isa pong sekretary. Ati po mga kakapanayam, at maganda po ito'y paliwanagan sa napaka-importanteng isyong pambayan. True FM.
4: Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso.
5: Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test.
6: Payakap sa yakap ng PhilHealth.
5: Tulong para maging malayo sa sakit.
7: Gaano kahirap na maging mother at fighter pilot?
8: Sa gabi, magigising siya ilang beses kasi nagugutom or basa yung diaper. May lipad ka kinabukasan, then you don't have...
9: B1079!
10: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards, Bar Boys. After School, Call Me Mother, I'm Perfect, Manila's Finest, Kizom, The Delivery Rider or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Ibig sabihin po sa akin ng pagiging isang sundalo ay serbisyo po talaga at pagmamahal sa bayan. And not all Filipinos are given the chance to die for his country.
12: Bilang father, worried ako. Talaga kayo, yung first time ko nagdasal na nakaluhod, I was praying for my son, for the safety of my son.
13: Did you ever expect yourself to be a colonel sitting down and speaking for the whole AFP?
14: To this day, I keep asking myself, why me?
15: I believe being a teacher is a noble profession. Feeling ko may mas more than pa na kakayanan ako. That's why nag-try ako sa nag-apply ng OCC.
16: One of the most memorable moments that I had in Marawi was when a pipe bomb landed right beside me. Luckily, it didn't go off. It wasn't my time.
17: It's actually one of the trips that I wanted to do before I retired from the service.
18: West Philippine Sea!
17: Pag-asa Island belongs to us, that is our territory.

0: Aga, bagong inspirasyon sa Perfect Mornings. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga. Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
1: Sa ilang lugar dito,
2: sa mga lumangoy,
0: susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan, bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
3: Mobile Journal, Amy Achanza po.
4: Arles de los Santos po.
5: Denise Bodisanto po.
6: Bentarinki po.
7: Las Paredes po.
8: Jeff Rivera po.
9: Julie Baiza po.
10: Kayla Macanta.
11: Mary Mon Reyes po.
12: Ayala Pascual po.
13: Hindi

0: Kapatid, sa mga nagdaampong pagkakataon ay nakapanayam natin ang Bureau of Customs Commissioner dito po sa dalawang issue, ano ho. Yung pong nasabat dyan po sa Port of Davao na 12,500 metric tons, no? Na 5% broken rice na galing po ng Vietnam, at yung pong nandidiyan din sa Port of Limay, Bataan. Uunahin ko lang po munang tanungin ang ating pong kalihim tungkol dito po sa Port of Davao issue na ito para po sa panig nila, kasi po kung ano-ano ang mga lumalabas nga pong balita, and I think meron siya munang gustong liwanagin. Magandang umaga po sa inyo, Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
1: Good morning, Ted, no? At DJ Chacha, no? Salamat sa opportunity.
0: Opo, okay. Sige po, unahin ko lang po muna, ano ho ang naging disposisyon ninyo matapos nga pong masabat ng Bureau of Customs and mga taga DA yung pong importasyon ng Planters Products Incorporated dyan po sa Port of Davao na umaabot nga sa 12,500 metric tons?
1: Actually, it, way before that pa, no? Nasa India pa ako noon, about September 8 or 9, na nalaman kong meron barko na galing Vietnam na palabas na may kargang 5% broken na DT-8. So nasa Vietnam ako, I actually ordered the cancellation of the SPSIC of that vessel, no? Tapos kasi nabigyan din ako information ng Planters Products na expired na pala yung kontrata niyan sa kanila nung shipper. Kaya nagtataka kami kung bakit tumuloy ito. Nung tumuloy, lumabas ito ng Vietnam, kinansel lang ko kaagad ng SPSIC dyan dahil on suspicion of something funny. So, yun ang nangyari dyan. Ako mismo nagpa-cancel yan.
0: Mm-hmm. Okay, so pwede ho pa namin pumalaman muna, Secretary, na ano ho ba ang relasyon ng Planters Products Incorporated sa Planters Product Foundation?
1: Well, basically, if I'm not mistaken, ano, the Planters Products Incorporated is owned by the foundation, no? Planters Products Foundation, of which ako yung tinalagang chairman by default yan, no? Dahil it is owned by, the foundation is owned by party farmers, and yung Planters Products is partly owned by yung Planters Products employee. Ako, wala akong personally share dyan, but by default as the agriculture secretary, ako yung chairman, kung sino man yung agriculture secretary.
0: Yun nga po, ano. Kasi po merong, I'm sure, no, na babasa nyo mga news reports na kayo po ang tumatayo nga pong chairman itong Planters Products Foundation, na siya hong supposed to be nga ang siyang may pangunahing responsibilidad sa operasyon ng Planters Products Incorporated na imported na importer nitong nasabat na 12,500 metric tons. Sabigas, di po ba?
1: Well, definitely. Ganun yung structure talaga. At just to clarify, hindi na Planters Products ang nag-import niyan, nor basically yung nagparating na niyan is basically yung shipper na, kung sino man yung shipper o kaya kung sino man yung tinatawag na protective agent, may tawag na protective agent eh. Since kinansel na ng Planters Products yung kontrata nila dahil expired na yung kontrata by July 31, 2026, hindi na dapat umalis yung barko na yan sa Vietnam.